0: ang Pilipino ay tayo.
1: Mga kababayan,
0: kami ang Good Morning Philippines sa 92.7 FM CKJS para sa lahing kayumanggi. Yeah.

Welcome sa inyo. Good morning, Philippines. Magandang umaga po ng Huwebes, mga kaibigan. Ito ang inyong 92.7 FM CKJS. Kami po ay naghahatid ng mga balita tuwing kalahating oras ngayong umagang ito ng Huwebes. Today is May 14, 2026. Ilan sa maiinit na balita mula Pilipinas, kinumpirma ng International Criminal Court. Nakasama na si Senador Ronald De La Rosa sa opisyal nitong listahan ng mga wanted persons. Ito'y ayon sa website ng korte. Ngayong Miyerkules ng gabi, May 13, kagabi. Ayon sa ICC, si De La Rosa ay kabilang sa 33 akusado na kasalukuyang itunuturing na at large. Sa kanyang profile sa website, nakasaad ang kanyang buong pangalan na Ronald Marapon De La Rosa, pati na rin ang kanyang pets at lugar ng kapanganakan. Inilarawan din siya dito bilang isang dating opisyal ng Philippine National Police na humawak ng iba't ibang posisyon sa Davao Region, naging hepe ng PNP at nagsilbi ring direktor ng Bureau of Corrections sa panahong saklaw ng mga kaso. Sa ibang balita, nakatakda maghain ng resolusyon si Tingog Party List Representative Jude Asidre kasama ang 40 iba pang miyembro ng Kamara de Representantes para imbestigahan ang umano'y extortion incident na kinasasangkutan ng social media personality na si Franco Mabanta at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa kanyang privileged speech, sinabi ni Asidre na ang hakbang ay in aid of legislation upang suriin ang insidenteng kinasasangkutan ng mga social media influencers at online political operators. Ayon sa kongresista, layunin nitong talakayin ang mas malawak na issue kung dapat bang ipatupad sa social media commentators ang katulad na standards of conduct na meron ang mga media personalities at journalists.

0: Iniimbestigahan na ng National Bureau of Investigation at Philippine National Police ang posibilidad na staged o may naganap na sabuatan sa insidente nangyari sa loob ng Senado. Tumanggi ang NBI na kumpirmahin ang naturang spekulasyon at iginiit na bahagi ito ng patuloy nilang investigasyon. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, nakatuon ang kanilang pagsisiyasat sa mga factual evidence habang nakikipagtulungan ng PNP sa pag-imbestiga sa 20 personalidad na naroon nang naganap ang pangyayari. Kasalukuyang sinusuri ng mga otoridad ang mga kuha sa CCTV at mga basyo ng bala na na-recover. Binigyang diin din ni Matibag na hindi pa sila maaring maglabas ng anumang conclusion habang nagpapatuloy ang imbestigasyon, ngunit tiniyak nilang isa sa publiko ang resulta sa oras na ito'y matapos. Kinumpirma naman ni PNP Chief Lieutenant General Natatis Jr. na ang NBI ang nangunguna sa naturang investigasyon. Sa kasalukuyan, tinutukoy na ng mga otoridad ang mga may bitbit ng armas at mga nakatalagang security forces sa loob ng Senado. Kabilang sa mga isinasailalim sa accounting ay mga tauhan mula sa Office of the Sergeant at Arms, Police Security and Protection Group at Armed Forces of the Philippines, partikular ang mga miyembro ng Philippine Marines. Samantala, binatikos naman ng grupo ng mga dean at professors ng iba't ibang law school sa Pilipinas ang Senado. Ito'y kaugnay ng umano'y pagkakanlong nila kay Senador Bato de la Rosa at tangkang pagharang sa impeachment sa pamamagitan ng kudeta. Pakinggan natin ang ulat.
1: Kinundina ng 32 mga dean at profesor mula sa iba't ibang law school sa bansa ang tangkaraw ng Senado na hadlangan ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Tinukoy nila ang biglaang pagpapalit ng liderato ng Senado sa araw ng i-impeach ng Kamara ang pangalawang Pangulo. Umupo bilang Senate President si Senador Alan Peter Cayetano matapos makumpleto ang 13 boto dahil sa paglabas ni Senador Bato de la Rosa na halos 6 na buwan na hindi nagpakita sa sesyon. Nasa Senate Protective Custody sa Dela Rosa matapos siyang tangkaing arestuhin ng NBI sa bisa ng Warrant of Arrest mula sa International Criminal Court o ICC. Sabi ni Retired Justice Adolfo Azcuna, mali ang pagkupkup ng Senado kay Dela Rosa.
2: Hindi po exempted sa arrest ng Senador pag ang krimen na involved more than 6 years of penalty. Pero siguro mas maganda kung mas maayos yung pag-aresto ipadaan sa Senate President at hindi bigla-bigla. I think the Senate should adopt rules of procedure as to how to serve warrants of arrest in proper cases against its members.
1: Binatikos din ng mga eksperto sa batas ang pagdedesisyon umano ng Senado na i-adopt ang definisyon ni dating Senate President Cheese Escudero sa salitang forthwith na sa kasamaang pala daw noong panahong iyon ay kung kailan naisin ng Senate President. Pinaalalahanan din nila na hindi opsyon ng mga senador ang tumanging umupo bilang impeachment court. At kung di raw nito gagampanan ang tungkulin nila sa saligang batas, ito ay maituturing na dereliction of duty o pagpapabaya sa tungkulin. Hinihinga namin ang pahayag si Cayetano at ang majority sa Senado kaugnay nito. Naghain naman ng petisyon sa Korte Suprema ang high school teacher na si Barry Tayam at sinabing hindi raw dapat gawing tanlungan ni Senador Bato ang Senado para maiwasan ang pag-aresto sa kanya. Dumulog din sa Korte Suprema ang abogado ni Senador Bato na si Attorney Israelito Torion. Hiling nito na pigilan ang pag-serve ng warrant of arrest mula sa ICC.
3: Base sa impormasyon na kuha natin mula sa ating source dito sa Korte Suprema, kahit naka-writing break ang kataas-taasang hukuman, ay nagsagawa pa rin sila ng special on-bank session para talakayin ang musyong ito ng kampo ni Senador de la Rosa.
1: Sa isang pahayag na nawagan naman, ang Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP sa Senado na agad magtipon bilang impeachment court para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Binigyan diin ng mga obispo na ang pagpapatagal sa paglilitis ay pagpapatagal din ng hustisya para sa mga Pilipino at kay Vice President Duterte. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras.
0: Maraming salamat na Mana TV po nakatutok sa mga karagdagang balita. Ating kaibigang Chester Pangan maghahatid ng mga news from the Philippines tuwing kalahating oras. Magandang umaga po, ako si Donna Natividad Arenas. Para naman po sa lagay ng panahon sa Winnipeg, sa oras natin alas 6:08 ng umaga. Maulap ang ating papawirin, bahagyang maliwanag na po sa paligid, a mix of sun and cloud today at meron tayong chance of showers and thunderstorm today. Pinakamataas natin ay 24 degrees. Bababa naman sa 13 degrees mamayang gabi. At kahit po tonight, meron tayong chance of showers. Bukas araw ng Biyernes, magkahalong pag-araw at pag-ulap. Chance of showers din bandang tanghali and a high of 21. Looking forward tayo sa ating long weekend. Saturday, sunny. High of 13. Sa Sunday, akit ang temperatura hanggang 12. Tapos Lunes, medyo mild. Single digit na sa 9 degrees at may mga pag-ulan. Ating haring araw, sumikat 5:45. Kasalukuyan po, mostly cloudy at 14 degrees.
4: This is 92.7 FM, CKJS.
5: Good morning!

0: Ang ganda, ang saya nung song na yon. Sarah Geronimo, Apple de App, Enrique Hill at Elmo Magalona. Ang title po nun, Do the Moves. Ayan, para kung i-request niyo ulit yung song na yon, alam niyo na po yung title. And yes, mga OPMs, mga awiting Pinoy na Pinoy, ating inihahatid sa ating mga programang Pilipino. Salamat po ha! Kasi ayan, kanina pa, marami na mga nag-tune in sa atin. Yung ibang alarm clock pa nila tong ating GMP. Beautiful, beautiful Thursday morning. Nasa 14 degrees na yung ating current temperature. Yung iba, hindi na sila nag-sweater niyan. Lalo na't aabot po sa 24 degrees ang ating forecast for today. And yes, eto na, kalagitnaan na ho tayo ng Mayo. Sana pag ganyan, wag masyado naman ding mabilis, ano? Ay, naku, enjoy natin ho yung ganyang klaseng panahon. Marami na tayong mga kaibigan na nag-start na maglinis-linis ng kanila mga paligid. May mga nagtatanim na. Yung aming kapitbahay, may mga construction sa kanilang bahay. Nagpapapinta sila ng bahay. Naku po, kaganda. Well, also busy-busy rin po ating mga karsada. Mas marami na mga cyclists. Of course, pumapasok sila sa work, yung iba sa kanila na nagbabike. So make it sure, share the road and make it sure pare-pareho po tayong ligtas sa makarating sa ating mga workplaces today. Kasi it's normal working day. Isa pa sa talaga namang na-observe natin yung mga nagbabas. Hopefully po ay maging maganda ha yung resulta nitong gagawin po nilang pagbabago sa ating Winnipeg Transit routes for fall of 2026. Ayan, ang dami natin mga kababayan before ang nagsabi sa atin na hindi sila masaya doon sa mga pagbabagong ginawa sa ating transit. But hopefully, yung inyong mga concerns ay matugunan at hindi lumala. Ayan, dito po sa gagawing route changes sa primary transit network terminal relocations at expansion, ganun din po on request service. Ayan, at habang apektado raw ang ilang bus routes dito, patuloy ring ina-adjust ng city ang bagong system na inilunsad. Halos 1 year na pala yung nakakalipas. Ayan, so nasa approval stage pa lang daw yung plano at dadaan pa sa city council bago po ipatupad. Pero hopefully nga po ito mga gagawin nilang adjustment na ito at mga pagbabago sa sistema ay makakatulong po sa inyo. At sabi rito ay hopefully mas mabilis at mas komportable para po sa inyo. Also, meron din tayong nakitang balita rito. Well, this is something good. At least, ano, lalo na po't alam natin ito'y makakatulong rin pagdating sa ating healthcare system. Dumami raw ang applications pagdating sa French Language Nursing Program sa University of St. Boniface. Kaya dinagdagan raw ang enrollment mula 45 naging 75 students ngayong September. Naglaan umano ang Manitoba government ng halos 220,000 para sa dagdag na 30 nursing seats bilang tugon sa kakulangan ng mga bilingual healthcare workers. Ayon sa Health Minister, mahalagang mas maraming French-speaking nurses, of course, lalo na po sa ating probinsya at sa ating health system. Tumaas ang applications mula 60 to 65, naging mahigit ra 110, kaya mabilis na nagresponde ang province para suportahan ang expansion.
1: Ng mundo, saan mang panig ng globo, anumang larangan o kalinangan, CKJS. Naniniwala sa kakayahan mo, kabayan.
2: Nagpaplano ka na bang bumili ng isang bago or second-hand na sasakyan? Halika sa Vicker Nissan. Maraming magagandang makes and models, malalaking discounts and deals. Lahat na is ng best deal. So anong kaibahan ng Vicker Nissan sa ibang dealers? Hindi ka lang makakakuha ng magandang presyo sa pinapangarap mong sasakyan. Makakatanggap ka pa ng kailangang professional advice para sa iyo at iyong pamilya. Halika at malaman kung bakit doon dinadala ng mga customer ang kanilang mga kaibigan sa higit na 50 taon. Vicker Nissan, 1424 Region. Tapat ng kasino.
3: What is it that is the weakest part of your life?
4: This is Focus on the Family Minute, and here's Dr. Erwin Lutzer sharing how you can let go of bad habits.
3: Now visualize that you are in a town that has a wall around it. Obviously, what you want to do is to strengthen the weakest part of the wall. I've known people who have allowed the devil to go into that particular town through the same weak part of the wall over and over again and never think to themselves, I have to strengthen that part of the wall because that's my weakness. That's where I go off and do my own thing and ending up in all kinds of sinful and hurtful behavior. So what you do is, it takes discipline, it takes the grace of God, it takes both.
4: Hear more from Dr. Lutzer at FamilyMinute.org.
5: What's for breakfast?

0: Good morning, Philippines. Sa 92.7 FM CKJS. May burning question sa akin off the air si Donna. Ano yung sinatatanong mo? It's all about itong high school life.
1: Good morning. Kasi counting the days na tayo, ha, Jess? Halos isang buwan at kalahati na lang, ha? Yung ating mga pasok.
0: Ngayon, tinatanong mo nung ako high school.
1: Ayun nga. Kaya nga naisip kitang tanungin. Anong mga pinagkakaabalahan nyo nung kayo magtatapos halimbawa nung gagraduate ka na high school?
0: Tapos ano, bukod sa barikan?
1: Bukod sa pagbarik. Sorry ha, naitanong ko. Inassume ko na. And good morning muna sa iyo, Chester Pangan.
0: Excuse me, no? Alam mo ba,
1: di ba
0: nung,
1: pwede?
0: Nung high school ako, I was all about the books. And I was all about the and the knowledge and the wisdom.
1: Very inspiring.
0: Yeah,
1: maybe, candidate number two, please. That's very good. Talagang very proud sa iyo ang iyong Jollibee. Well, ayun naman talaga dapat no sa ating mga mag-aaral, sa estudyante.
0: Yung totoo na.
1: Ngayon, yung totoo naman.
0: Nakatawa sa amin sa... nag-high school ako sa university eh.
1: Mm-hmm.
0: Which is Angeles University Foundation. Merong... For some reason... Well, of course, this is the Philippines, no? Lalo na noon. Alam mo yung surrounding area? Tama ka. May mga... Alam mo yung... Parang mga canteens... And then they serve beer and, you know, Red Horse.
1: Pero kahit na sabihin mo
0: San Miguel,
1: pang
0: minor
1: pa, correct.
0: Meron kami ng pinupuntahan na JNL ang tawag. So it's either that JNL or Popsies or something na pwede ka kumain. Like maraming short order. Yung mga palapalabok, mga ganun.
1: Napakasarap
0: siya. Oh yeah, they have so much stuff. Like masasarap na stuff.
1: Kailangan mga, marami kang baon yan.
0: Sinabi mo pa. Tapos ang staple sa amin ay for some reason, well, I guess dahil Kapampangan kami at saka talaga siya sikat na siya even for us, yung talagang patay na patay kami kumain nun. Was sisig and rice, actually.
1: Ooh.
0: Yung meron kang talagang, kumbawa, kakain ka na sa meal.
1: Uh-uh.
0: Naka set meal na siya.
1: Mm-mm.

0: etc., etc. Tapos, but the thing is, mag-asawa yung may-ari. Alam mo yung parang, alam mo yung mga, parang ano lang nila yun, hobby lang nila na magkaroon sila ng ganun. Like, alam mo yung pretty well off sila to begin with. Itong mag-asawa, I forgot their names, but they were super nice to us. At pag oras, alam nila yung schedule mo.
1: Oh,
0: hindi ka pwede magbabad.
1: Oh, like, yeah, nakakatuwa naman. So, i-remind ka nila na, oops. Stop muna sa paglalaro kasi they'll go back to school. So, okay yun, ano?
0: Tapos, pwede ka mangutang.
1: Yes.
0: May credit ka.
1: Yeah, pero hindi yung pag-inom kasi bawal pa na underage kayo. I hope.
0: They let us not time na
1: yun, lang.
0: Oh. Alam mo yung basta nagbabayad ka.
1: Aray ko, hindi masyado mahigpit. Hindi pati mahigpit. Hindi, kasi diba, usually, chine-check yan yung mga within ilang ilang radius from school na dapat walang inuman or something.
0: At saka supposedly felony siya, di ba?
1: Well, kaya ko lang
0: pero
1: naman...
0: Pero kami, like, say we were... Pag high school ka, you're under 16 pa nga eh.
1: Correct, nako. And kaya ko lang din naman na itanong sa'yo. Alam mo na, sabi ko nga counting the days tayo sa pagtatapos ng school year. And nasa mga balita, and I know meron tayong mga kaibigan po na meron kayong mga anak na gumraduate sa high school o yung iba pa high school pa lang or grade 12 currently. Alam mo yung larong senior assassin?
0: Actually, narinig ko lang yan sa'yo.
1: Sa akin, ano?
0: Yeah.
1: Hindi kasi naririnig rin natin sa mga bata dun sa ating mga kakilala.
0: And then nakita ko nga sa balita dahil not a lot of people, and particularly the RCMP, hindi nila ganong, hindi sila ganong keen on it. Alam mo yung parang... Dini-discourage nga nila eh. But I don't know why, pinababayaan ba siya sa school?
1: Yeah, actually, hindi siya related sa school. Pero ito pong senior assassin, just for your information, isa po itong student-run game.
0: Yun na nga eh.
1: Na para siyang Hunger Games. So may na-eliminate, tapos meron kang target na i-assign sa'yo. And the word itself, assassin, is alam mo na, lalo na sa panahon ngayon, medyo hindi siya para sa akin katanggap-tanggap, ano? Hindi po ito affiliated sa school. Kumbaga yung mga estudyante lang. Usually, meron silang student council na gusto nila yan. Tapos, nag-aambag-ambagan sila para magkaroon ng prize pool, chess. Kunyari, $10. Iba-iba eh. Like itong binabasa natin.
0: Eh, yun na nga. Tapos, lalagyan mo pa ng monetary. Eh. Parang...
1: Actually, ganun nga. Ang magiging motivation ng mga sasali rito is, halimbawa, ito, yung sa Steinbach, binabasa natin, 1,300 umabot yung prize pool. So, kung sino yung matitirang player na mananalo, sa'yo yan. So, kunyari, medyo, minsan yung iba individual, minsan yung iba team. May mga ano rin sila, may mga restrictions din sila chess. Halimbawa, may mga safe zones lang. Hindi ka pwedeng, halimbawa, pupunta sa mga workplaces, yung mga ganyan, yung pinagtatrabahuhan. Kaya nga yung iba, nung isang araw kumakain kami sa... nung isa kong kaibigan. Aba, sa labas may mga naghihintay na may mga water guns. Ang ginagamit po nila ay water guns. At isa sa mga restrictions dyan, dapat yung water gun mo is, alam mo yung mukha talagang water gun, laruan.
0: Oh, yeah.
1: Yeah, kasi yan yung sinasabi ng mga RCMP at pulisya. Kasi it could cause ano eh, yung parang matatakot ka eh kasi akala mo totoo kasi may hinihintay sila tapos may babarilin sila. Pero actually, yan nga po ay part ng game na yon, just to let you know, para hindi rin po kayo matakot in case meron po kayo mga makitang mga ganyan. So, ini-splash nila sa face. Tapos bini-video para ma-track yung game status, etc., etc. So, ang ano rito kasi, alam mo yung they're doing it for fun?
0: Mm-hmm.
1: Yung competition, yung energy ng mga bata. And chinek ko, hindi lang pala sa Canada at US ginagawa ito. Kahit po sa United Kingdom, sa Australia, and other parts of Europe, meron din sila mga ganitong ginagawa, itong senior assassin. In-organize nila ito, pinopost video online. Pero yun nga, tulad ng sinabi mo, may mga safety concerns.
0: Ang RCMP mismo, winawarning. And now, ito nga, balita 16 hours ago, Winnipeg Police urge high schoolers na huwag laruin yung senior assassin game.
1: May kilala pa naman tayo, last ano na to. Like, nag-start na yan 2 weeks ago. Oo.
0: Police say some pistols kasi are made to look like firearms and the game can alarm members of the public. Unfortunately, sabi, this social media trend lang pala siya doon. So, hindi naman talaga, alam mo yun? Kaya kahit sa US meron. It can add unnecessary strain on police resources. Kasi tapos, halimbawa, may hinihintay ka, hindi mo

0: alam, trespassing ka pala.
1: Oo, totoo.
0: Tapos although may mga nang may ari, may baril ka.
1: Although may mga rules naman silang sinusunod. Ang hindi ko lang gusto dyan, Chess, yung kunyari makikita nila, alam mo naman, high-tech na ngayon, nasa cellphone, makikita yung itina-target mo. Halimbawa, nasa Pizza House. Hihintayin mo ngayon. Eh, late pala yung tracker.
0: Natatrack ka sa GPS.
1: Oo, doon sa mga cellphone nila. Alam mo naman, ang tita doon na eh, hindi ko alam kung anong ginagawa nila sa Snapchat by hand or what. Tapos nakikita nila yung location. Eh, ano pala yun? Medyo late. So, kunyari, 20 minutes ago, iniintay mo siya. Naku, lumipat na pala, nandito na sa grocery. Hahabulin nyo ngayon yan. Like, nakasasakyan kayo. Alam mo yung risk.
0: Kuminsan, there's a bit of danger.
1: Yeah, oo.
0: Kasi mag-ahabulan yan, pupunta
1: correct
0: sa kalsada. Hindi, so, alam mo yun.
1: Sinabi mo. Tsaka ano, yung bang kuminsan walang oras. Aabangan halimbawa yung isa dahil galing sa trabaho. Naku, sobra, sa totoo lang.
0: May grade 12 ako and I'm so glad hindi nila nilalaro yan. You know why?
1: Mm.
0: Yung pressure lang, sabihin mo na na pampaalis tension, pampaalis stress. Pero sa totoo lang, parang nakaka-add pa eh.
1: Ay, sinabi
0: nandun
1: mo.
0: Nandun ako dun sa competitiveness niya.
1: Uh-huh.
0: Nandun ako dun sa laro-laro lang.
1: Mm-mm.
0: Pero at the end of the day, alam mo yung marami na siyang problema to begin with.
1: Well,
0: so hindi siya, for me.
1: Kumbaga, hindi lahat.
0: Oh,
1: hindi lahat, which is good.
0: Yeah, mabuti na lang.
1: Kasi sa totoo lang, marami ang mga parents ang sumusuporta or sabihin na nating, anong choice mo? Eh, sasabihin nila, ma'am, during your time, wala namang ganyan. But ang pinaka bottom line kasi syempre is safety, di ba, ng mga bata. But yes, just to let you know na meron pong there's such a thing. Kung nung high school po kayo, ang ginagawa nyo lang, kumakain lang kayo ng sisig pag tanghali at nagda-dart game. Well, this is Canada, sabi nga nila. Ako naman, wala kami. Alam mo, ang trip namin nung high school, I don't know if you do it, Spirit of the Glass. Ginawa nyo yun?
0: Hindi kasi hindi kami nag-i-stays ng gabi sa matagal.
1: Hindi gabi. Like kunyari lunch break, isasara.
0: Paano ka mag-i-Spirit of the Glass ng lunch break? Wala na makaano.
1: Hindi, yun. Ang ginagawa namin ng mga classmates ko, mostly mga girls kami. Meron, parang kayo, meron kaming tambayan, may kinakainan kami.
0: Yeah.
1: Na mostly adobo naman yung specialty. Isasara namin yung mga bintana.
0: Ah, para dumilim.
1: Oo, tapos naku, ay siyempre, pag ganyan, ang aarte nyo. Like, oh, may gumagalaw, may gumawa, tapos magtatakutan kayo ngayon. Tapos bukas itutuloy nyo kasi alauna na at papasok na kayo. Yung ganon. Sige na nga, magbabalita na po si Chester after this. Standby.
0: Klimas sa Winnipeg, papalit-palit. May sobrang lamig, tapos sobrang init naman. Kaya kailangan mo ng windows na kayang humarap sa extreme weather.
2: Need mag-upgrade ang bintana o pinto? Jokri Windows and Doors. Sila mismo ang gumagawa, kaya sure ka sa quality at tibay.
3: Energy Star certified windows na built for Manitoba climate. Mas tipid sa heating bills at mas comfortable all year round.
2: Qualified pa sa Manitoba Rebates Program, kaya mas malaking savings. Para sa free estimate, call 204-632-9555.
3: Jokri Windows and Doors, 214 Hutching Street.
4: CKJS Radio Station, the best.
0: Well, here we go po. Karagdagang mga pagbabalita at 6:33. Whew! Sana ako mag-uumpisa. Ang dami pwedeng ibalita ngayong umaga to. Umpisa natin doon sa, remember po, we actually had to leave you on the air. Tapos may nangyayari na tension sa gobyerno, particular yung nagbabarilan daw sila sa Senado. Ayon dito, nagsalita ng Pangulong Bongbong Marcos, hindi gobyerno ang nasa likod ng barilan doon sa Senado. Ang buong detalye, pakinggan po natin.
5: Samantala, ngayong wala na sa Senado si Senator Bato de la Rosa, hindi maiwasang isipin ng ilang ahente ng National Bureau of Investigation o NBI na drawing o sinadya ang barilan kagabi sa Senado. Ayon sa palasyo, napilitan lamang magpaputok ang NBI matapos sumunong mag-warning shot ang Senate Sergeant at Arms. Nakatutok live, Ivan Mayria. Ivan!
6: Emil, nag-report kaninang umaga ang mga pinuno ng NBI at ng PNP sa pulong na ipinatawag ni Pangulong Bongbong Marcos. Nagpapatuloy pa ang investigasyon pero hindi raw maialis sa ilang mga ahente ng NBI ang magduda na ang nangyari sa Senado kagabi ay staged o hindi kaya sinadya para makatakas si Senador Bato de la Rosa.
7: Tayo maging kalma lang po. Pasado alas 10 kagabi, mahigit 2 oras matapos sumiklab ang putukan sa Senado, naglabas ng video statement si Pangulong Bongbong Marcos. Giit niya, hindi gobyerno. Ibig sabihin, hindi pulis o NBI ang nasa likod ng kaguluhan.
8: Wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, sinabi ko, umalis na kayo dyan. Nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina.
7: Pero sa press briefing sa Malacanang ngayong araw, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na may mga ipinadalang tauhan ng NBI bago magalas sa isang gabi sa GSIS building. Parehong gusali kung nasaan ang Senado.
9: Si GM Wick Veloso ng GSIS ay humingi ng assistance sa NBI para ma-secure ang kanilang premises. Pinagbigyan ito ng NBI at sa puntong ito gusto nating linawin. Una, walang assault na ginawa ang NBI agents sa Senado. At pangalawa, walang operasyon ang NBI o PNP na arestuhin si Senator Bato.
7: Ang mga tauhang ito ng NBI, ang mga nakita sa video ng GMA News na may binabareno na pintuan. Paliwanag ng NBI.
10: Yung mga suot ng tao nagdi-drill, hindi naman po pang assault. Ang nagdi-drill po, tinatanggal po nila yung lock because the access from the Senate going to GSIS, yung susi po, ang report po sa akin ni GM Veloso is nandoon po sa Senate.
7: Nang makita raw ng mga taga-Senate Sergeant-at-Arms sa mga taga-NBI, agad umano sila nagbihis sa pangbakbakan at nakomprontahin ng NBI agent. Dito na nagkaputukan.
9: Pagdating sa bridge sa GSIS premises, tinanong ng USAA ang NBI agent na nakaupo. Lamang kasama nga ang isang blue guard ng GSIS. Nagpakilala na NBI agents at nung nagsabi sila ng kanilang pagkakakilanlan, agad nagpaputok ng warning shot si Sergeant at Arms Mau Aplaska. At dahil doon, napilitan ding magpaputok ng warning shot ang NBI agent.
7: Hindi tinukoy kung sino ang NBI agent na nagpaputok. Kaugnay naman sa naaresto ng taga-NBI umano na hawak ngayon ng pulisya, sabi ng NBI.
10: Siya po ay hindi po official na empleyado ng NBI. Lumalabas po na siya ay parang volunteer kasama po ng mga ahente po. No?
1: So kasama po siya ng mga NBI agents na nag-assist po sa GSIS?
10: As a driver po ng grupo po.
7: Sa gitna ng pag-ugong ng balita nakalabas na ng Senado si De La Rosa, hindi raw maiwasang isipin ng ilang NBI agent na drawing o sinadya ang kaguluhan kagabi.
10: That's the sentiment of our NBI agents kasi nandoon kami, of course, hindi na rin lang para sa seguridad ng GSIS, kundi yung amin na rin mandato na siguraduhin na isang tao na may mandato de aresto ay malaman namin kung saan pupunta. Lalong-lalo na nakita naman natin 6 na buwan din nagtago mula nung nabalita may waran. So isa na po sa aming tinitingnan yon.
7: Ikinalungkot daw ito ni Matibag lalo't nakausap pa raw niya ang ilang mga senador sa mayorya at siniguro na dahil sa protective custody, responsable ang Senado na ipresenta si De La Rosa sakaling kailanganin.
10: Malungkot po yan dahil I feel that dapat yung aming pong usapan dyan, it should be honored po yan eh. Sila po humingi ng ganun at ang pagkakalam naman natin, puproteksyon na nila hindi lamang po si Senator Bato kundi yung pong atin mismo mga batas at konstitusyon na humihiral.
9: Tandaan po natin, ang bagong Pilipino ay para sa katotohanan at hindi para sa pagko-cover up.
6: Emil, ang pagsiguro ng Philippine National Police na silang nangunguna sa investigasyon ay aalamin nila ang punot dulo ng nangyari kagabi. At ang inaasahan naman natin ay magre-report sila at isa sa publiko ang kanilang mga findings at ang bilin daw ng Pangulo gawing makatotohanan at parehas ang investigasyon para mapanagot ang mga nasa likod ng pangyayaring ito, Emil.
5: Maraming salamat, Ivan Mayrila.
0: Muli maglalabas ng subpoena ng Philippine National Police laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito po'y matapos mapaulat nga ng paglalabas na niya sa gusali ng Senado kahapon na madaling araw. Sa isinigong press briefing sa Camp Crime, sinabi ni PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo na ipinagpapatuloy nila ang paglalabas ng subpoena para paharapin si de la Rosa sa Camp Crime. Anya, binawi nila ang supina kay De La Rosa bilang respeto sa institusyon ng Senado. Napatid kahapon sana May 14, haharap ang Senado sa tanggapan ng Criminal Investigation and Detection Group para sa investigasyon sa mga extrajudicial killings ng nakarang administrasyon. Pero hindi ito natuloy dahil sa kanilang letter of recall. Samantalang nilino naman ni Tuanyo na hindi pa nila magagawang arestuhin si De La Rosa kahit may arrest warrant na ito mula sa International Criminal Court. Hindi pa kasi umano pinatatawag ng PNP ang National Center Bureau na siyang branch o local branch ng Interpol sa bansa at ng Philippine Center for Transnational Crime. Alam mo, nagiging stuck sa akin ngayon doon yung parang sa mind ko. Yung eksena na umiiyak si Bato, kausap niya si Senator Bongo. And then amidst nung kanyang anguish, makikita mo na nag-smile siya dahil may binulong sa kanya si Bongo. Alam mo yung siguro yun yung parang may something eh. Merong siyang, alam mo yung siguro yung parang huwag ka mag-alala. Ha? May plano na, akong bala sa'yo. Basta listo ka, dalhin mo lang yung dadalhin mo, yung mga ganoon. Alam mo na. Anyway, pero ngayon may mga anglo na po na stage yung gulo sa Senado. Kahit nga para Senate President Cayetano, tinanging planado yung gulo doon. We'll talk more about that sa ating top of the hour, 7 o'clock news.
1: So para lang makalabas daw, makatakas.
0: Yeah, alam mo na. Kung sinasabi. Wala yung press.
1: So in the first place, bakit ba siya bigla nag-appear? Dahil lang ba sa botohan?
0: Yan ang maganda rin tanong.
1: Ang tagal niyang nawala
0: eh. Yan. Magandang angulo yan. Yeah. Dahil kailangan ng boto niya para sa pagpapalit ng liderato ng Senado. Nagkakuwi, di ba?
1: Yeah. Tapos ang isa pang malaking balita ngayon, kahit pala sa ICC website, ano na siya, at large, kumbaga person of interest, wanted na rin siya. Si dating PNP chief at Senador Bato De La Rosa.
0: Kaya wag po kayong mabibigla kung in the next few days may makikita kayong kahuwig ni Senator Bato De La Rosa na nag-shopping sa Canadian Tire.
1: Dito. Hirap mag-apply ng visa.
0: Barbecue.
1: Hirap mag-apply ng visa dito, kapatid. Hindi biro sa Canada. Alis matagal na siyang meron.
0: Senador ka, my dear.
1: Yeah.
0: Yeah, you can go anywhere.
1: Kung sabi, hindi raw papayagang makalabas ng bansa, but we'll see, di ba?
0: Makikita na lang natin siya na kumakain siya sa Seafood City.
1: Yeah, alam mo, sa totoo lang, ang dami natin di mga nakausap kahapon after ng news natin kasi di ba live natin inihatid. Talagang kahit mismo tayo, Chess, nabigla tayo dun sa mga takbo ng balita. But yeah, alam niyo po, kalma-kalma lang tayo. Ang hirap pag ganyan sa atin mismo, parang nakikita ng mundo, di ba, mga nangyayari sa Pilipinas. Medyo hindi magandang, alam mo na, hindi magandang imahe para sa isang bansa na may mga ganong kaguluhan mismo sa Senado.
0: And it's for one person.
1: Ooh, yeah.
0: Para hindi man para sa bayan eh. Para sa...
1: Correct. Anong meron si Senador na talagang grabe yung suporta to the point na magkakagulo, itatago siya or ikinakanlong, yun yung mga termino nila, di ba? Na hindi naman siyempre nila inaamin dahil lahat po ay under investigation.
0: We are going to do some more news po in about 17 minutes time. Para naman sa Winnipeg weather forecast, Dons.
1: Yes, mamaya medyo light na lang, Chess. Alam mo na, may mga friends din tayong ayaw nila masyadong, politics. Mamaya ikukwento ko sa'yo, Rufa Gutierrez. Medyo na, hindi na raw sila ni Herbert ngayon. Naging sila pala talaga, Chess.
0: Oo naman! Hindi ka ba na-update?
1: Ayun nga eh. Kasi parang dati hindi rin ako masyadong, dahil parang hindi
0: diba
1: inaamin diretsa.
0: Ang ingay yan. Parang, talaga, ganun-ganun, di ba?
1: Correct. Tapos
0: biglang na nahimik, biglang wala na. Wala ka na sa balita, ha?
1: So mamaya abangan nyo. Yeah, sa mga fans ni Bistek. Pero sa Winnipeg, hopefully ma-enjoy mo, Chess. High of 24 degrees today.
0: Woo!
1: Kaya pala medyo na ulit. Ayan, yung mga three times na naliligo kasi mainit na ulit. Low of 13.
0: What?
1: Woo! Chance of showers at low of 13 mamayang gabi. Bukas araw ng Biyernes, a mix of sun and cloud. Akit ang temperatura sa 21 tomorrow, Friday. And long weekend tayo. Saturday, high of 13. Sunday, high of 12. Sa Lunes, ating Victoria. Victoria Day Monday, high of 9 degrees. Kasalukuyan sa Winnipeg, 14 degrees. Good morning!
11: Nang tanungin kung bakit niya binibigyang diin ang ugnayan sa Biblia, sumagot ang pastor ng, "Nais kong malaman ng mga tao ang tungkol sa Biblia at sa Diyos ng Biblia. Dagdagan ang kaalaman tungkol sa Biblia sa Through the Bible Presents. Dr. J. Vernine Magee's Expository Teachings. Makinig tuwing linggo, alas 8 ng gabi para sa Tagalog Edition dito sa 92.7 FM CKJS.
2: Dumarami ang nagkaka-measles sa Manitoba at makakatulong kang mapigilan ito. Kausapin ang inyong pinagkakatiwalaang healthcare provider o bisitahin ang manitoba.ca/measles para sa karagdagang impormasyon. Isang mensahe mula sa gobyerno ng Manitoba.
12: Jim Gauthier Chevrolet, the cornerstone of the Gauthier Auto Group since 1980, provides the selection, price, and experience that customers crave each and every time. Which is why everyone loves a Gauthier deal. Whether you're pre-ordering your dream vehicle from the factory, choosing from the many new Chevrolet or GM vehicles on the lot, picking up a pre-owned or seeking maintenance, Jim Gauthier Chevrolet has been doing it right the first time for over 40 years. Jim Gauthier Chevrolet, still at 1400 McPhillips.
13: Ipinababa nila ang mga presyo sa Wholesale Club.
14: Mas mababa pa kaysa dati?
13: Tignan mo to, may mga piling produkto ng San Pellegrino na 330ml x 6 halagang $5.99 lamang.
14: Oh, mas mura yan kaysa...
13: The Wi-Fi signal sa basement natin. Teka, anong gagawin mo?
14: Pagtitipid ng pera para sa ating negosyo.
15: At ang makatipid kayo ng pera ang aming negosyo. Kaya pinapababa namin ang presyo ng daang-daang items. Walang membership fee. Bisitahin ang wholesaleclub.ca para sa detalye.
16: Wholesale Club. Whole lot of value.
17: What's for breakfast?

0: o'clock in the morning, Philippines.
1: Ating showbiz balita, meron tayo muna ng song, pero alam nyo po, para sumigla, sumaya yung ating morning, okay lang po ba sa inyo kung mamigay po kami?
2: Papaya!
1: Of course, ang ganda na po ng ating panahon at alam natin yung ating VX ay happening dito po sa ating probinsya, June 12 to June 21. Diyan po sa Exhibition Park, find your thrill at the X. Pwede kayong tumawag right now, 204-780-8181. Isang caller ating kukunin para po makasama sa ating Filipino Night. Sa ating pagbabalik.
3: Nagpaplano ka na bang bumili ng isang bago or second-hand na sasakyan? Halika sa Vicker Nissan. Maraming magagandang makes and models, malalaking discounts and deals. Lahat na is ng best deal. So anong kaibahan ng Vicker Nissan sa ibang dealers? Hindi ka lang makakakuha ng magandang presyo sa pinapangarap mong sasakyan. Makakatanggap ka pa ng kailangang professional advice para sa iyo at iyong pamilya. Halika at malaman kung bakit doon dinadala ng mga customer ang kanilang mga kaibigan sa higit na 50 taon. Vicker Nissan, 1424 Region, tapat ng kasino.
1: Let's have fun! Enjoy natin napakagandang panahon. Of course, samahan po kami sa Filipino Night sa The X. Kung pupunta po kayo doon, mas maganda yung June 18. Ayan, kasi meron tayong kasiyahan doon. May mga performances. Alam nyo na, di ba, pusong Pinoy, sayang Pinoy. At eto, pair of tickets ating ibibigay for June 18. Tingnan natin kung sino ating lucky caller. Hi, good morning!
4: Hi, good morning!
1: Kamusta po ang inyong morning so far sa pakikinig ninyo?
4: It's really beautiful po. Nice to hear you po na nag-play ng mga balita and music. Together with my coffee.
1: Thank you talaga naman. Kasama mo kami sa morning mo.
4: Opo. Every day po, I listen po.
1: Oh, I'm so happy to know. Hindi ka pa nanalo for the last 60 days?
4: I did po, but that was like 2024 po.
1: Oh my God.
4: I'm not so sure po.
1: Ay nako, napakatagal na. Kailangan ka ng manalo.
4: Dapat po.
1: Yes. Anong name mo?
4: Marwin Medina po, but you can call me Mau.
1: Mau, ako nga pala si Tita Donna. Hi. Nice to meet you. So, ayan, natutuwa ako sa iyo kasi lagi ka pala nakikinig. At alam mo, ngayon ko lang din nga narinig yung name mo eh. Kung nanalo ka last time, nakalimutan ko na. But congratulations.
4: Kaya na po yun. Like, wow. Parang matagal na po.
1: Ay, kaya pala. Ano, tanda mo pa yun kung ano yung napanalunan mo?
4: I think it's a concert po, but I forgot yung sino po.
1: Sa tagal na kasi, ano?
4: Oo, tagal na.
1: Yeah. So, tama-tama ikaw nang panalo natin, Mau. And kwentuhan mo ako, anong paborito mong part sa, ano, sa pagpupunta ka sa The X?
4: Actually, I've never been there po. Kung sakaling mananalo ako, this is my first time.
1: Totoo?
4: So, wow. I've experienced that po with my wife.
1: Ay, nako, tamang-tama. Eto na, kasi merong kaming ibibigay sa'yo a pair of tickets to go to The X. June 18 ito kasi Filipino night natin yon.
4: Oh,
1: yeah. So, stand by ka dyan. Kukunin ko yung detalye, ha?
4: Opo, DJ Donna.
1: Thank you sa'yo. Nice meeting you, nice talking to you. At baka meron kang gustong batiin, Mau. Go ahead.
4: Opo, binabati ko po lahat ng mga taga-Steinbach, Manitoba, na lahat pong mga nakikinig na nagtatrabaho sa bar, nagtatrabaho sa, or mga truck drivers, and sa lahat po ng ATA na, or healthcare aid na nakikinig at the moment po. Maraming, magandang morning po sa inyong lahat.
1: Thank you, Mau. I hope to see you. Pag nandun ako, mag-picture tayo, ha?
4: For sure po, yeah. For sure.
1: And hopefully, soon, kasama mo na ako ng inyong wifey sa pagkakape. Biglang ganun.
4: Oh, for sure po.
1: diba? Thank you, congratulations sa'yo, Mau, at standby ka, ha?
4: Opo. Salamat po, DJ Donna.
1: Thank you so much at good morning din sa inyo dyan sa Stand Back.
4: Good morning.
1: At sa mga friends natin na hindi po pinalad manalo, abangan ninyo. Bukas, mamimigay pa tayo. And of course, may dalawa pa tayong ipapamigay, Journey at Winnipeg Sea Bears, sa kabuuan ng inyong Good Morning Philippines. It's a happy Thursday!

0: 92.7 FM CKJS presents Filipino Day at the X, June 18.
1: Help celebrate Winnipeg's Filipino culture, community, and fun
0: at one of the summer's biggest events at the X.
1: Listen to Good Morning Philippines
0: and Afternoon Pasada
1: for your chance to win a pair of tickets
0: and be part of the celebration.
1: Enjoy great entertainment, delicious food, and a day filled with pride, music, and familia.
0: Celebrate Filipino Day at the X on June 18
1: with 92.7 FM CKJS.
2: The latest, the hottest, the sweetest, the juiciest in the Philippine entertainment scene. Mga latest chika sa ating showbiz balita.
1: Don't showbiz go!
0: Kinumpirma ni Rufa Gutierrez na magkaibigan na lang daw sila ng dati niyang partner na si Herbert Bautista. Matapos niyang batiin ito sa kanyang birthday, sa mensahe ni Rufa, pinasalamatan niya si Bistek sa mga aral at inspirasyong ibinigay nito sa kanya. At sinabing kahit magkahiwalay na raw sila ng landas, ay nananatili pa rin ang kanilang friendship. Maayos at wala naman daw sama ng loob ang naging paghihiwalay ng dalawa. At officially nga po, naging magkarelasyon pala sila around 2020. Although matagal na rin daw sila magkakilala, pero medyo minsan hindi rin inaamin at inamin raw finally 2024 na almost 4 years na raw silang together. So matagal na. Nag-reconnect daw ang dalawa habang ginagawa ang The House Arrest of Us. Sobrang supportive rin daw si Herbert kay Rufa, lalo nang nung bumalik siya sa pag-aaral at tinapos ang kanyang college degree. At eto nga, sinabi ni Rufa sa mga interview na mayroon silang konting naging problema at pinagdaanan, pero eto, sabi niya ay okay lang sila at friends pa rin.
1: That's good. Mayroon mo nga, hindi mo nga kalain na sila pala, di ba?
0: Oo, sabi ko kay Chester off the air. Alam mo yung hindi mo akalaing sila, pero siguro swak sila, lagi sila sigurong tawanan ng tawanan. Ano? Kasi di ba parang titingnan mo si Rufa para medyo social eh. Di ba? Tapos si Bistek parang napaka simple lang. Yung ganon.
1: Alam mo yung parang ano nga eh, if you think about it, inspiration sa mga guys si Herbert Bautista.
0: Bakit? Bakit?
1: I mean, siyempre, simpleng tao lang pag tinignan mo, di ba? Like, hindi naman...
0: Oo.
1: Alam mo yung hindi siya parang...
0: Hindi ka
1: parang
0: like shaking. O sabihin mo na na hindi parang agamulak.
1: Beauty queen itong isa.
0: Oo, beauty queen.
1: Ganun. But at the same time, talagang... When you punch above your weight, sabi nga, baka makakatama ka rin.
0: Ayaw. At saka yung sinasabi nilang sa pag-ibig... Eh lahat eh tayo magkakatugma. Sabi nga ni Joey Ayala. Magkakaugnay pala yun.
1: Ang lahat ng bagay ay magkaugnay. Yan.
0: Magkaugnay ang lahat.
1: Mainit na kapamilya, welcome ang sumulubong sa Bini. Pagkatapos kong mag-MC sa Euphoria ng nakaraang Sabado. Ay di pala yan, Bini, ibang Bini pala yan. Sa Thanksgiving event na inihanda ng ABS-CBN para sa kanila. Ba't ka tumatawa dyan? Nagkwento rin ng walo tungkol sa explosive experience nila sa ASAP XP nitong weekend. Si MJ Felipe sa report.
3: Big Kapamilya Welcome! Ang regalo ng buong ABS-CBN sa pagdating ng Bini. Sa inihandang Thanksgiving event para sa kanila. Selebrasyon ito ng kanilang matagumpay na debut sa Coachella, guesting sa Grammy Museum, at parangal na nakuha sa Billboard Women in Music. Mismong si Joanna ang nag-abot ng kanilang Billboard trophy sa mga boss. Present ang mga ABS-CBN executives sa pangunguna ni na ABS-CBN Chairman Mark Lopez, ABS-CBN CEO at President Carlo Katigbak, at Chief Operating Officer Cory Vidanes. Matapos ang grand welcome sa lobby, diretso ang girls sa Studio 10 kung saan nagkaroon ng tribute at masayang Q&A.
4: Kapamilya, thank you so much po. Salamat sa pagising ng maaga, sa pag-effort po. Napupunta po lahat dito. Alam namin may mga gagawin pa po kayo today. Pero sana po nabigyan namin kayo kahit paano ng energy para sa mga gagawin niyo today.
3: Nagkaroon din ng photo op ang ilang kapamilya employees kasama ang Nation's Girl Group.
5: Nakaka-overwhelm po. Promise, hindi po namin in-expect. Actually, kanina sa van, bago kami bumaba, hindi namin alam kung bababa kami. Deserve ba namin to na talagang nagtipon sila dito and nag-make time for us?
6: Sinasabi nga ng mga friends ko na para talaga siyang Miss Universe moment. Parang boxing talaga ni Pacquiao. Parang match kasi grabe yung anticipation ng mga tao.
3: nitong weekend, na-enjoy din ng girls ang ASAP XP, kung saan isa sa highlights ay ang bagong dance break ng Pantropico.
7: Fun fact, actually, we only had one day ng rehearsals for ASAP. So parang dun namin inara lahat.
8: Sobrang saya. First time ma-experience yung ASAP XP. So more to come pa yan. Pupunta yan sa lahat ng lugar.
9: So yung naglalakad kami sa audience, yung umiikot kami, ang saya niya. Kasi syempre nakakapag ano kami sa mga tao, sa audience. Mas nakakapag-interact kami ng close.
3: Noong Biyernes naman, ipinagdiwang ng girls ang birthday ng kanilang bunso na si Sheena.
10: I treated the girls like ang mahal. Pero ganun ko sila kamahal. Kung gano'n kamahal yung bill. Tapos gusto ko fancy-fancy kami.
3: Next, arangkada na ang paghahanda ng girls para sa world tour.
7: We're gonna have another set of, hindi lang another set, multiple sets of rehearsals. Kasi,
3: paibahin nyo?
7: We shall see. But for sure naman, para may ibang flavor naman.
3: MJ Felipe, ABS-CBN News.
11: The long goodbye begins. A very special evening with Journey. Final Frontier Tour. September 29th, Canada Life Center. Journey. Tickets on sale Friday, 10 a.m. at journeymusic.com. Your chance to say goodbye to the songs that changed our lives. Journey. Final Frontier Tour.
2: CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg.
12: An Evanoff Communication Station.
13: Ang bahaging ito ay hatid ng Intercity Auto Body, your quality auto body destination. Autopack Direct Repair, kaya may remedyo agad anuman ang sitwasyon nyo. Bisitahin ang intercityautobody.com.

0: Good morning po, it's 7:01. Narito ating mga balita sa mga oras na ito, news mula sa ating inang bayan sa Pilipinas. Iginigit ng Chairman Emeritus Dr. Jose Antonio Goitia na hindi aksidente ito nangyari kaguluhan sa Senado. Para sa kanya, matagal nang umiinit ang sitwasyon dahil sa patuloy na pagkanlong kay Senator Ronald De La Rosa habang iniiwas siya sa pananagutan. Ayon kay Goitia, maling ibaling agad ang sisi sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang tunay na ugat ng krisis ay ang kasalukuyang liderato ng Senado sa ilalim ni Alan Peter Cayetano at ang mga kaalyadong tumulong na magpalala ng tensyon sa loob mismo ng institusyon. Nakakabahalaan niya kasi kung gaano kabilis isinisisi ng ilang grupo sa Malacanang ang nangyari kahit hindi pa malinaw ang buong insidente, lalo na matapos tahasang tinanggi ng Pangulo ang anumang partisipasyon ng gobyerno at ipagutos ang agarang investigasyon. Para kay Goitia, dapat ding tanungin ng publiko kung bakit tila may mga nakahanda ng naratibo habang magulo pa ang sitwasyon sa Senado. Tinulugsa rin niya ang mga mapangarin na pahayag ni Amy Marcos, Senator Marcos, na muna'y may direktang utos ang Pangulo na arestuhin si Senator De La Rosa at all costs. Sa pagtatapos, sinabi ni Goitia na hindi na basta naniniwala ang publiko sa mga palabas at naratibo ng mga politiko. Ito po yung recap po. Babalikan natin yung mga tagpo bago yung nangyaring putukan sa Senado. Ano to eh, parang investigation is going on. Ano yung purot dulo? Pakinggan natin.
1: Hanggang abroad na panood ang pag-alingaw-ngaw ng mga putok sa ng baril sa Senado kahapon. Kasamang na-trap sa loob ang maraming miyembro ng media. Balikan natin ang mga tensyonadong tagpo sa Senado sa pagtutok ni Ian Crew.
2: Pasado alas 3 ng hapon kahapon, business as usual pa sa Senado. Nasa session hall ang mga senador kung saan kasama sa tinalakay ang mga pagbibigay ng proteksyon ng Senado kay Senador Ronald Bato de la Rosa sa gitna ng nabigong pag-aresto sa kanya bunsod ng arrest warrant mula sa International Criminal Court.
3: Magandang hapon mga kabayan.
2: Pero bago matapos ang sesyon, nanawagan sa pamagitan ng Facebook live stream si De La Rosa sa kanyang mga taga-suporta na mag-vigil sa harap ng Senado sa gitna ng natanggap na impormasyon na meron na namang mga taga-NBI na aresto sa kanya.
3: Meron po tayong natanggap na impormasyon na pagkatapos sa aming sesyon, meron na po mga operatiba ng NBI at ng CIDG ang pupunta dito para akong arestuhin. Ako po nanawagan sa inyo na sana pumunta kayo dito, tulungan nyo kami, mag-vigil tayo dito sa harapan ng Senado.
2: Noong mga oras na yan, sanib puwersa ang mahigit 1,000 pulis sa pagbabantay sa labas ng Senado. Nakapaligid din doon ang mga raliyista. Kasunod nito, nakumpirma impormasyong walang inilabas sa temporary restraining order ang Korte Suprema na hinihiling dapat ni De La Rosa upang pigilan ang pagdakip sa kanya. Bago mag-alas 7 ng gabi, namataan si Senate Sergeant at Arms, Mau Aplasca, na nagsusuot ng bulletproof vest. May arestuhin anya sila pero hindi niya pinangalanan kung sino.
4: We are going to arrest somebody.
5: Sir, ano po? Ano po, sir?
6: Sino, sir?
4: We are going to arrest
6: somebody.
5: Sino, sir?
4: Sino, sir? How can we do the operation with you? Please clear the area. Clear the area. Clear the area.
2: Pasado alas 7 ng gabi, dumating ang mga naka-uniforming sundalo sa second floor ng Senado at nag-anunsyo na naka-lockdown muli ang Senado. Bandang 7:17 p.m. namataan si De La Rosa na sumakay ng elevator kasama si Senador Robin Padilla nang galing sila noon mula sa opisina ni Senate President Alan Peter Cayetano. 7:22 naman, na-i-transmit sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Bago mag-alas 7:30 ng gabi, nakuha na ng GMA News ang tagpong ito, ang pag-drill o pagbarena sa isang pintuan. Ito yung sa bahagi ng GSIS Building at Lagusan patungo sa Senado na nasa kaparehong gusali. May mga kasama ang lalaking nagdi-drill, kabilang isang nakasuot ng vest na may marka ng NBI. Sineselyuhan daw nila ang pinto na nilagyan pa ng metal screw para hindi mabuksan. Ang pag-drill na ito, naririnig sa kabilang bahagi ng pader na bahagi na ng Senado. Pero dakong 7:46 p.m.
6: Nagkaroon ng sinunod-sunod na pumok.
2: Umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok sa second floor ng Senado kung nasaan ang media. Ang mga nagko-cover ng media noong mga oras na yon, kanya-kanyang kubli habang pilit na binabalita kung ano ang nangyayari.
7: Tatakbuhan kami dahil malakas ang mga putok.
2: Ilang sandali ring narinig ang putukan. Maya-maya ay pinatay na ang ilaw. At pumuwesto ang mga sundalong kasama sa mga bantay ng Senado sa ilang bahagi ng hallway. Bandang alas 8 ng gabi, nag-live stream si Senate President Alan Peter Cayetano.
8: Sino nakikinig from the government? This is the Senate of the Philippines. We are allegedly under attack.
2: Kasunod nito ay ang ilan pang miyembro ng mayorya na nasa loob ng Senado noong sandaling nangyari ang putukan.
9: Ganun pa man, hindi tama itong nangyayari. Kung nais nilang dakipin si Senator Bato, hindi nila dapat ipinsala ang institusyon ng Senado, ang building ng Senado at ang mga senador.
2: Bandang 8:15 ng gabi, humarap sa media si Senate Secretary Mark Leandro Mendoza at sinabing nakabarila ng Senate Security ang mga taga-NBI umano.
10: Mga kapuso, dun po sa lugar na yan, ano? Yan po yung pagitan ng Senado at GSIS. Diyan po naganap yung malalakas na putukan, ano, mga sundalo po at mga usaa yung nakita natin na talagang ma-action po ang naging tagpo dyan. At mabuti lamang po sa mga sandaling ito ay humupa na ang tensyon.
2: Dumating sina PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. at DILG Secretary John Vic Remulla na prioridad daw ang seguridad ng mga senador na nasa loob pa ng gusali.
11: That is my number one priority to secure the senators. And I will not arrest Senator Bato, just to be clear.
12: At, nandito na po si Secretary John Vic Remulla. Kalma lang po kayo. Tayo natin kung ano talaga yung nangyari sa mga kababayan natin nakikinig. Huwag muna kayong masyadong mabahala.
2: Pero ang pagsangkot sa NBI... Mariing itinanggi ng NBI sa panayam ng 24 oras pasado alas 9.
13: May mga NBI daw po na pinapuputukan sila. Ang problema po niyan, wala naman po kami dineploy doon at wala namang utos na may aarestuhin po si Senator Bato. So sabi ko, iniimbestigahan nyo, pahuli nyo. Pahuli nyo yung mga nagpapuputok. Dahil sigurado ko wala kaming tao na nandiyan dyan sa loob ng Senado.
2: Kalaunay lumabas din ang gusali si Remulla kasama na ang mga senador.
14: The USA gave a warning shot and in their retreat, they started firing into the air. That's as far as we know, okay? That is not conclusive. We still have to review the footages.
15: I expressed to the president, who was a senator before he became president, to Secretary Remulla that, of course, the safety of my colleagues is very important, but yung integrity din ng Senado. The building is more than a building. In fact, it's not even our building, it's GSIS. But it represents the democracy of our country.
2: Ian Cruz nakatuto, 24 oras.
0: At yung mga news na ito, hindi sa atin ng Intercity Auto Body.
16: Intercity Auto Body makes your life easier. Because it's more than just an itinerary your summer road trip relies on, it's getting you and your family where you need to go safely. Before your crew heads out on the open road, you need to touch base with Intercity Auto Body. Our team will make sure your vehicle is running exactly as it needs to right from the start. Make the most of your summer road trip with Intercity Auto Body. Locally owned and family operated at 230 Jarvis Avenue. Call 663-2227.
17: IntercityAutoBody.com.
0: Sa oras po na 11 minutes makalipas ng alas 7 ng umaga, dito tayo sa Winnipeg weather forecast at current conditions. Meron tayong 14 degrees kasalukuyan mostly cloudy. 24 today, a mix of sun and cloud. Pero late there on this morning, mamayang hapon, may resident thunderstorm, 60% chance of showers tayo. Ang hangin po nasa 50, increasing to 50, gusting to 70 kilometers per hour this morning. A high of 24 and a low of 13 degrees. Mamayang gabi, partly cloudy. Na may 30% chance of showers pa rin late this evening and overnight. Bukas po, Biyernes, sa mix of sun and cloud, may 30% chance of showers in the afternoon. A high of 21. And clear skies tomorrow night naman ang low, plus 4. Sa ating weekend forecast tomorrow, Saturday, Friday pala man. Sa Sabado na 13 at sunny, 12 degrees naman on Sunday. Birthday ko po yun. At may showers naman. It's gonna be a nice and showery birthday. Pero simpleng araw lang yan for a simple person like me. Mostly cloudy, 14, dito sa Winnipeg. Good morning!
16: Tara maglaro sa Whispering Winds Golf Course, 12 minuto lang mula sa perimeter sa Highway 6 sa Warren. Enjoy unrestricted membership under $1,000 per season. Para sa detalye, bisitahin ang whisperingwinds.ca.
17: This is 92.7 FM, CKJS, Winnipeg's multilingual radio station.
18: Ay, nako. Ayan, kasi, ang hihilig kasi sa magagandang lalaki. Ang hihilig sa magandang babae. O, ano na pala nyo? E di wala. Kaya kung ako sa inyo, makinig nyo lang kayo sa sasabihin ko. Humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Yan ang dapat mong gawin. Kaya makinig ka sa akin and it goes a little something like this. Kung gusto mong lumigaya ang iyong buhay, humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Isang pangit na talagang di mo matanggap, at huwag ang lalaki na iyong pangarap. Ngunit kung bakit ko sinabi to'y simple lang, pagkat magagandang lalaki ay naglalaro lang ng iyong oras, pagod, hirap at salapi. Ngunit handang-handang iwanan ka ng

0: wag na uwi. Wag na
1: umanap ka ng pangit.
0: Wag na uwi.
1: Ibigin mong tunay.
0: Wag na uwi. Wag na
1: umanap ka ng pangit.
0: Wag na uwi. Wag na
1: umanap ka ng pangit.
0: Wag na uwi. Wag na
1: umanap ka ng pangit.
0: Wag na uwi.
1: Ibigin mong tunay. Sasabihin ko sa inyo kung anong nangyari nang may na-date akong isang pangit na babae, manliligaw doon.

0: parang bored na bored yung tugtog. Kung henerasyon niyo po yan, Andrew E., nagbukas sa ating second hour. Magandang umaga sa'yo, Chester pa. Henerasyon mo ba yan?
1: Oh, in fairness. Wala akong choice. Talaga, it was something na hindi pwedeng hindi mo papakinggan. Alam mo yung...
0: Yeah, imagine mo kung ngayon mauuso yan, gusto kaya ng mga Gen Z's natin yan or iba na rin yung preference natin sa music. Pero noong time na yan, ha, aminin nyo po, patok na patok po yan.
1: Sinabi mo pa, ay nakagrabe. Kaya talagang ano yan eh. At saka alam mo, in fairness, like Andrew E., ang dami niyang hits. Ang dami-dami niyang hits mga panahon na yan.
0: Sundan pa yan, di ba? Yung humanap ka ng pangit.
1: Yeah. Maraming ano yan. Maraming mga iba't ibang mga songs na sabi ko nga kita na the problem with the mga songs ni Andrew E., hindi natin pwedeng i-play on the air halos.
0: Wala silang radio edit version. Ito lang ano.
1: Yeah, kasi hindi siya, alam mo yon, hindi siya
0: wholesome.
1: Oh, title pa lang, ano na eh.
0: Ay, buti nga ito, yung pangit pumasa noon kasi ngayong mga panahon na to medyo hindi na rin
1: no controversial yan, oh, remember?
0: Yung correct.
1: Kahawig mo pa, tapos may sinabi siyang pangalan ng artista.
0: Yeah, body or face shaming, di ba?
1: Hindi na uso ngayon.
0: Yung... Correct, oo. Tsaka sinasabi nila, ang pangit na lang ngayon ay ugali. Kasi lahat pwede mong pagandahin.
1: Correct.
0: Yes. And speaking of pagandahin, ito po kami ni Chester.
1: Beauty is in the eye of the beholder.
0: Yeah, that's what we're saying. Ang beauty ay nasa puso, 'di ba? Ang totoong beauty. At kami nga po ni Chester, ito, nagmamaganda ngayong araw na ito ng Webes.
1: Today, the beauty and the beast.
0: That's right. Oy, sino yung beauty? May 14, 2026. How are you enjoying our weather? It's 14 degrees na ngayon. Chess, any plans for the long weekend? Is it okay na kulitin kita?
1: Oh man, talagang sa totoo lang, I've been dreading itong weekend na to.
0: It's your birthday weekend.
1: I'm not even thinking about that. Wala akong ano kasi talagang very, di naman siya nagre-reklamo kasi ginusto ko naman. Pinayagpayag ko. This is the...
0: Anong very, very...
1: Very tiring. Kasi, pero wala nga akong choice dahil ginusto ko naman dahil... Pumayag ako.
0: So, ibig mo sabihin, gusto mo kasi makakapag-rest ka, ganon. Kasi long weekend.
1: This is the long weekend.
0: This
1: particular weekend, like starting tonight kasi, ang aking gig sa Winnipeg Sea Bears.
0: Oh, yes!
1: First home game namin is May 16. As a matter of fact, meron tayong apat na tickets na pamimigay para sa ating mga listeners.
0: So aga ng
1: to come see us.
0: Yes, ang aga ng call time mo doon. We will understand. And tomorrow, mag-off ka kaya bukas? Kasi sa you sound like parang ang dami mong gagawin eh.
1: Meron akong importanteng appointment bukas sa umaga.
0: Ah, sige, pipirmahan ko na kaagad. Yung
1: pa-approve yun na
0: po. Diba, approve ko na.
1: Lahat dito pinag... Ah. Nakasira-sira yung mga...
0: 204-780-8181. Gusto niyo po bang mapanood ang ating Winnipeg Sea Bears sa kanilang home game first for the season? Kasama ating mga in-game hosts, Chester Pangan at Mark Morris.
1: I'ma tell you all about yung kailangan yung mga kondisyon na gagawin. But call us now, 204-780-8181.
2: Bahagi ito ay sponsored ng inyong Winnipeg Sea Bears home opener. May 16 na lasyet ng gabi laban ng Saskatoon Mamba. Halftime performance ni Alex Marth ng Brass Band. Nagpaplano ka na bang bumili ng isang bago or second-hand na sasakyan? Halika sa Vicker Nissan. Maraming magagandang makes and models, malalaking discounts and deals. Lahat nais ng best deals. So anong kaibahan ng Vicker Nissan sa ibang dealers? Hindi ka lang makakakuha ng magandang presyo sa pinapangarap mong sasakyan. Makakatanggap ka pa ng kailangang professional advice para sa iyo at iyong pamilya. Halika at malaman kung bakit doon dinadala ng mga customer ang kanilang mga kaibigan sa higit na 50 taon. Vicker Nissan, 1424 Region, tapat ng kasino.
1: It's 7:22. Let's go to the phone lines. Again, the Winnipeg Sea Bears is going to play their home opener this weekend. Sa May 16 po in particular, sa Sabado na yan. Noong May 9, nag-umpisa na ang liga eh. Noong May 9, naglaro na sila. Pero nasa visiting team sila. So yung home opener ng, I think it was Edmonton, if I'm not mistaken. At nanalo ang Sea Bears. Convincing.
0: Wow.
1: So 1-0 na sila, in fairness.
0: Woo! Pero ito, papamigay po natin 4-pack of tickets is for their game May 22.
1: Yeah, dito sa Winnipeg. Hindi siya sa Edmonton. Although that would be nice na. Okay din yan. Nasama ka sa kanila. Let's go sa ating phone lines ngayon. Dapat po hindi pa kayo nananalan the past 60 days. Alam nyo, sinasalihan nyo at papayag kayo dun sa condition ko. I will tell you when I talk to you. Let's go. Sinong mananalo? Hello?
3: Hello. Good morning po, Chester and Donna.
1: Bilis nyo makadial. Kayo po unang nakatawag sa ating ngayong umaga.
3: Salamat po.
1: Alright. Kailan kayo huling nanalo sa ating istasyon?
3: Noong January 8 po, this year.
1: Ba, anong meron noong January 8?
3: Winnipeg gets ticket po.
1: Alright.
3: Well, yun yung first win nila after losing 6.
1: Oh, that's correct. Oh, sige. At saka talagang, syempre lalo sa larong basketball, hindi mo palalampasin yan.
3: Ayoko.
1: Diba?
3: Siyempre naman.
1: Alright. Ang pangalawa natin. Ano kasi yung pangalawang tanong, Nons?
4: Magpapalakpak sa'yo?
1: Oh, yeah, yung condition. So, hindi pa rin, so nanalo siya past 4 months, so pwede na siya, legit na siya ulit. Tapos, meron kang email address na pwede ibigay sa atin, di ba?
3: Meron pa.
1: Ay, hindi pala, pipikapin pala daw. So, okay lang. Kaya walang email address, pipikapin pala. Sabihin mo naman sa akin ang pangalan mo.
3: Ronald Wood po.
1: Ronald
3: Wood.
1: Alright, Ronald. Ikaw ay winner na ng ating apat na pares. Ay, apat na pares. Ang dami nun.
3: Marami yun.
1: Apat na tickets. So, 2 pares na tickets. Alright.
3: Salamat.
1: Alright, Ronald. Pero bago yan, meron mo na akong condition para may bigay sa'yo.
3: Sige po.
1: Ako, isa sa mga in-game host doon. Pag nakita mo ako, papalakpak ka.
3: Ay, sure. Siyempre.
1: Hihiyo ka.
3: Lahat kami. Pati asawa ko at mga anak ko.
1: Promise yan, Ronald, ha?
3: Yep.
1: Alright, we'll see you there then. Pwede ka na bumate. Go!
3: Binabati ko po yung lahat ng nakikinig, yung asawa ko. Kaka-drop off ko lang sa kanya sa bus station, tsaka yung mga anak ko. And sa inyo po dyan,

0: sa Great Hall of the People sa Beijing. Tumamandin si Trump. Ayaw din, alam mo yung parang, ah, talaga? Ganun, di ba? Ayaw din pagpapaudyok yan. Pero imagine mo kung sisiklab ang gera ng US at China. Wala. Tapos na. World War III na yun. Kasi kampihan na yan eh. Sa kanyang talumpati, binigyan din ni Xi na ang usapin ng Taiwan ang pinakasensitibo at pinakamahalagang issue sa ugnayan ng US at China. Ayon sa ulat ng mga media sa China, sinabi ni Xi na kapag hindi maayos ang pamamahala sa isyong ito, malalagay sa lubhang mapanganib na sitwasyon ng relasyon ng dalawang makapangyarihang bansa. Idiniklara ng leader ng China na ang ideya na kasarinlan ng Taiwan at ang kapayapaan sa rehiyon ay parang tubig at apoy na hindi kailanman magkakasundo. Ano din kasi yan eh, yung ancestral na parang ang nangyayari din sa ano to, sa Russia at saka sa Ukraine. Yan naman yung dapat pinag-isa lang dapat yan eh, parang USSR before na gusto ng pero alam mo yung mismo mga tao kasi doon sa mga particular na bansa na yun, no? Dating mga state nila or I guess province nila, no? Parang ang Taiwan ganyan yan eh, parang ano ng China eh, territory sila ng China. Gusto nila maging makasarili, you know, sovereign na country. Bago naman ang closed door meeting, mainit ang naging simula ng dalawang araw na summit kung saan pinuri ni Trump si Xi bilang isang dakilang pinuno at kaibigan. Habang seryoso naman si Xi sa usapin ng Taiwan, mas nakatutok naman si Trump sa pakikipagnegosasyon upang resolbahin ang trade war, partikular ang pagbili ng China ng mga agricultural products, energy at mga eroplano mula sa US.
1: Diyan sa Canada naman, eto nakatakda raw i-announce ngayong araw ni Prime Minister Mark Carney itong long-awaited Canada Clean Electricity Strategy. Ayon sa federal government, layunin ang plano na i-modernize ang power grid at i-double ang electricity capacity ng Canada pagsapit ng 2050. Ito dahil patuloy na tumataas ang demand ng kuryente, lalo na sa mga electric vehicles, data centers at defense-related industrial production. Meron nga akong kausap kahapon, sabi niya sa akin, Donna, pagkukuha ka ng kotse, electric vehicle mo na raw ang kuhanin ko kasi that's the future.
0: Parang kilala ko yun.
1: Yeah, oo. Sabi, talagang pinag-iisipan ko talagang mabuti yan. Naks! Nauna nang sinabi ng gobyerno na maglalabas sila ng discussion paper para raw makakuha ng input mula sa provinces at territories tungkol sa pag-upgrade ng national grid. Kasama rin sa usapan ng pag-expand ng nuclear energy, pati na ang pag-develop ng strategies para mabigyan ng cleaner power ang mga lugar na umaasa pa rin sa diesel tulad ng ilang remote communities sa Nunavut.
2: Ipinababa nila ang mga presyo sa Wholesale Club.
3: Mas mababa pa kaysa dati?
2: Tignan mo to, may mga piling produkto ng San Pellegrino na 330 ml by 6 halagang $5.99 lamang.
3: Oh, mas mura yan kaysa...
4: The Wi-Fi signal sa basement natin.
2: Teka, anong gagawin mo?
3: Pagtitipid ng pera para sa ating negosyo.
5: At ang makatipid kayo ng pera ang aming negosyo. Kaya pinapababa namin ang presyo ng daang-daang items. Walang membership fee. Bisitahin ang wholesaleclub.ca para sa detalye.
6: Wholesale Club. Whole lot of value.
7: How do you respond when you feel weak and overcome by temptation? Next time on Focus on the Family, Dr. Erwin Lutzer explains how God can use even your bad habits and sin to reveal His power in your life. When we fail, Jesus is ready to forgive and restore. And you'll hear more next time on Focus on the Family with Jim Daly.
8: Focus on the Family can be heard weekdays at 12:30 on CKJS.
9: Pothole season is officially open. The City of Winnipeg estimates there is over 1,187 potholes available on your morning commute. Just waiting for unsuspecting drivers. Any one of them can cause serious tire damage.
10: Fortunately, the Hankook Tire Corporation has just introduced a new lifetime road hazard warranty on their tires. And it's only available at Super Lube Auto Centers. Let's get out there and drive.
11: CKJS Radio Station, the best.
0: Narito na po ang ating mga pinakahuling balita, balita mula sa ating inang bayan sa Pilipinas. Ako po si Chester Pangan. Sa detalye ng mga balita, okay, todo na to ha, 8:30 na pala. Ginigit ng bagong talagang acting Senate Sergeant at Arms na si retired Police Major General Mao Aplasca na hindi nila pwedeng pigilan si Senator De La Rosa na umalis ng Senado kahit nasa Senate Protective Custody siya. Sa panayam sa TV Patrol,

0: Pinanindigan ni Aplaska na hindi staged ang nangyaring putukan sa gulot sa Senado itong Miyerkules na gabi at walang koordinasyon sa kanilang hanin ng National Bureau of Investigation. Narito po ang report.
1: Karen, magandang gabi at magandang gabi sa ating mga kababayan.
2: Okay, kasama natin si Alvin El Chico. Ang tanong ko, eto simple, no? Una, bakit po pinayagang makaalis ng Senado si Senator Bato de la Rosa? Ikwento nyo yun.
1: Karen, gusto ko lang linawin, no? Katulad ng nasabi din ng aming Senate President, na si General de la Rosa po ay binigyan po ng protective custody privilege ng Senado. At ito po, kung gusto naman niyang umalis, wala naman po kami magagawa kung ayaw niya pong i-avail yung privilege ng protective custody.
2: Kumbaga, hindi niyo nirespeto ang ICC warrant of arrest. Inutusan ba talaga kayo na wag pansinin, wag kahalagahan etong ICC warrant of arrest?
1: Again, Karen, ano, galing din po ito sa pronouncement ng aming Senate President na we will only respect and cooperate if the arresting officer will have meron silang dalang order, judicial order galing sa local authorities.
2: Okay. Magkasabay ba si Bato at si Senator Robin Padilla na lumabas ng Senado at 2:30 in the morning? Iisa ba ang kanilang sasakyan? Anong nakalagay sa logbook at sa CCTV?
1: Doon po sa review ng aming CCTV at doon po sa mga sinabi ng aming mga gwardiya, magkasama po si Senator Robin at si Senator Bato na sumakay sa sasakyan ni Senator Robin palabas po ng Senado.
2: So, hindi nagtatago? Kumbaga, nagtago ba si Senator Bato o nakita ng gwardiya ninyo na talagang lumabas po siya?
1: Doon po sa report ng aming mga gwardiya, parang normal na naman, naglalakad lang silang dalawa at sumakay sa sasakyan. At diretso na lumabas na ng premises ng Senado.
2: Normal, naglalakad at normal na lumabas. Bago magputukan, kinlear nyo po ang second floor ng Senado. Ang sinabi nyo po sa mga reporter, may aarestuhin. Ito diretsahan, sino tinutukoy nyo nun?
1: Ito po ang Karen. Ano, kasi simula pa ng umaga, persistent na po yung reports namin ng presence ng armed individuals dito po sa paligid ng premises ng Senado. Ano? Pero towards the evening, nakita na po namin sa mga CCTV namin na meron na pong mga tao talaga na armado na nandyan po sa mga emergency exit ng Senado. Kaya po nagpaalam po ako sa ating Senate President para puntahan at i-check, i-verify kung totoo po yung aming nakita. At true enough, may nakita po kami mga armadong tao. Kaya po, nagbigay po kami ng challenge na tinanong namin kung sino ba sila. Sumagot naman sila na they are NBI agents. Pero meron po silang mga dalang baril, kaya sinabihan ko po namin sila na ibaba yung kanilang mga baril. Pero sa halip na ibaba po ay nagtaas po sila ng baril, kaya nagpaputok pa kami ng warning shot. Pagkatapos po noon, nagulat po kami kasi sumugot po sila ng putok at from then, tuloy-tuloy po ang exchange of gunfire.
2: So, nung sinabihan niyo po ang media, umalis na kayo, tumabi kayo dahil may aarestuhin, sinabi niyo po yun sa media para ano po, protektahan ang mga tao, maiwasan? Kasi ang nangyari sa video, matapos niyong sabihin yun, naglalakad po si Senator Bato. Pumasok po ng elevator na kalmadong-kalmado. May escort pa. Bakit niyo po sinabi yun? Ano yung dahilan?
1: Ito po kasi ang aresto po namin na sinasabi ko, ito po yung mga armadong tao na nakita namin sa CCTV. Si Senator Bato, hindi ko po siya nakita. Yung sinabi mo na sumakay sa elevator, pero ang pagkakaalam ko, pumunta po siya sa second floor at nakipag-meeting po siya kina Senator, kay Secretary Rimulya at saka kay CPNP Natates.
2: Alright, sir, si Alvin El Chico po ay kasama ko po ngayon.
3: General, magandang gabi po sa inyo. General, si Alvin po ito. Ano po? Ano po ang masasabi ninyo sa mga nag-iisip?
1: Alvin, magandang gabi.
3: Opo, sa mga nag-iisip po na parang ginawa lang diversionary tactic ang kaguluhan sa Senado kagabi para makatakas po si Senator Bato de la Rosa.
1: Alvin, una-una, mahirap po yata ang paniwalaan na na-stage itong situation o nangyaring kaguluhan sa Senado. Ano? Dahil hindi ko pa naman po pwedeng i-stage ang pagpunta ng mga NBI agents dito sa Senado. Unang-una, kung hindi pumunta yung mga NBI agents mo dito, wala pong mangyaring kaguluhan o putukan.
3: So you do not take responsibility na nakawala po sa kustudiya ninyo under your protective custody, the protective custody ng Senado, ang isang senador na meron naman pong valid warrant of arrest?
1: Liwanagin ko lang, Alvin, katulad po ng sinabi ng aming Senate President, yung privilege po ng protective custody ay binigay po ng Senate kay Senator De La Rosa for him to avail. Pero kung ayaw na po niyang mapasailalim ng protective custody, ating may karapatan naman siya na umalis kung ayaw na niya.
3: Opo, pero as a member of the Senate and you as the head of the Office of the Sergeant at Arms, hindi nyo man lang po ba tinanong saan po kayo pupunta, Senator Bato? Para man lang may record tayo dito sakaling kailangan po kayo, matutuntun po namin kayo at magkakaroon kami ng komunikasyon sa inyo.
1: Alvin, iba po kasi ang protective custody. Hindi po siya katulad nung arestado o under arrest ng Senado. So hindi po namin siya pwedeng pigilan.
2: Karen, ulit ito. Ang sinabi po ninyo, nakita nyo, may nakita kayong mga armadong kalalakihan at naka-jacket na NBI. Tama po? Kaya sinabihan nyo ang media na tumabi kayo, may aarestuhin. Tama po yun, sir? Is that correct?
1: Tama po, Karen. Kasi kaya okay. Ko sila pinatatabi kasi nakita po namin sa CCTV na meron po sila mga armas.
2: Okay.
1: So, at delikado po.
2: Ang nangyari ngayon, ayon sa mga initial reports, nagpunta ang USAAT, tinanong ninyo, sino kayo? Sino kayo? Sumagot daw NBI. Nag-fire ang USAAT ng 3 warning shots. Nag-fire din, tama po ba ang NBI? Right after?
1: Karen, ulitin ko lang yung procedure namin. Una, nagbigay po na kami ng verbal challenge sa dito sa kanilang identity at sumagot naman sila na NBI. Ngayon, nung nakita namin na armado, pinabababa po namin yung kanilang mga barrel. Pero sa halip na ibaba po nila yung mga barrel, initinaas po nila kanilang mga barrel at yun po ang dahilan bakit nag-warning shot po kami.
3: O bakit 27?
2: So tinaas ang barrel, nag-warning shot kayo?
1: Pagkatapos po namin mag-warning shot, sumagot po sila ng pagpaputok. Kaya po napaatas kami ng kaunti at simula doon tuloy-tuloy na po ang exchange of gunfire.
2: Okay, pero ang 27 other shots, ang sinabi po sa report kasi mahigit sa 30 ang total shots. Pero tatlo ang nauna daw sa inyo, tas the next 27 ay USAAT daw ulit. Parang ang tanong, kinailangan ba na sunod-sunod 27 shots manggaling sa Senate Sergeant at Arms?
1: Karen, ito po kasi procedure talaga din namin sa law enforcement na pag kami ay binarel, magpapuputok po kami ng more superior force para po hindi sila makapag-atake sa amin.
2: Sir, maraming civilians na nasa building. Nakita natin sa video, nalagay sa peligro, posibleng nalagay sa peligro ang maraming civilian. Hindi po ba na posibleng ang nangyari, tinatanong ko lang naman po ito, ay pwedeng may pamamaraan na nag-negotiate at sinabing ibaba kapwa ang mga baril at mag-usap, NBI, bakit kayo nasa loob ng building namin?
1: Tama po kayo, Karen. Kaya po ang procedure po is magbibigay ng verbal warning. Ngayon kung sila sana, kung binabaan nila ang barrel, nagkapakilala sila at nakipag-usap sila sa amin, wala namang putukan na mangyayari.
3: Ah, so ibig sabihin, General, hindi po sila nagpakilala sa inyo na taga NBI kayo? Kasi ang stance ng NBI, hindi sila nakapasok sa Senado at nanatili po sila sa GSIS building. Sinisecure nila yung GSIS para hindi mag-spill over ang mga tao papunta sa kanila. Ano po yung masasabi niyo roon, General?
1: Yun po ang pinangyarihan kung saan ng barilan. Ito po ay sakop na po sa premises ng Senado. Hindi na po ito GSIS area.
3: So ibig sabihin, talagang pinasok, technically speaking, yung taga-NBI, nakapasok na sa part na Senado na. Kasi ang buong complex, pag-aari ng GSIS po, hindi ho ba?
1: Tama po, pero nasa hamihati po kasi ang Senado at saka GSIS. So ito pong nangyari, kung saan pong nangyari ang putukan, ay kasama na po sa area ng Senado.
3: Opo, so correct me if I'm wrong, ang posisyon po ninyo ay talagang may intensyon ang NBI na pasukin ang Senado at i-serve ang warrant of arrest kay Senator Bato. Yan ba yung posisyon po ninyo, General?
1: Iyon po yung aming paniniwala dahil hindi lang po naman dito sa area na ito nagkaroon ng presence ng armed . Meron po sa ibang area pa at saka meron sa ground floor na nagkakaroon po ng naririnig namin na nagkakaroon po ng drilling.
3: Opo. At okay. Para sa inyo po, walang dapat managot na nawala na si Senator Bato de la Rosa.
1: Ganun pa man na nagkakandak din po kami ng investigation bakit hindi man lang sila pinigilan o kinausap ng aming mga security personnel.
2: Alright, General, yung drilling na narinig ng mga reporters, yung drilling na yon narinig sa panig ng GSIS side, no? Narinig ng mga reporters from the Senate side. Ano po ang dinidrill? Bakit nagkaroon ng drilling?
1: Noong una, hindi po namin nakikita, no? Pero eventually, sa mga footages na lumalabas, nakita po natin na dinidrill po nila yung mga pinto on the side of the GSIS.
3: Sinisil.
2: Dinidrill nila para isara o dinidrill para makapasok sa inyo?
1: Ang interpretation po namin ay para po makapasok doon sa area ng Senado.
2: So ang paniniwala po talaga ninyo at ng Senado ay kusang gustong pumasok ng NBI sa Senate premises. Kasi sinabi ni NBI Director Matibag sa amin ni Alvin kagabi, ang utos stand down. Sinabi pa sa amin, wala daw baril dala ang NBI. Recorded po yan. Stand down, hindi sila pumasok, walang baril daw ang NBI. Ang sinasabi niyo, sir, number one, may baril ang NBI at pinipilit talagang pumasok. Nagdi-drill pa yung NBI para pumasok sa Senado. Is that correct, General?
1: Correct po. Tama po. Yan, Karen. Unang-una, sa umaga po, nung maaga pa lang, sinabi po ni Director Matibag na wala po silang mga NBI agents dito sa GSIS at saka sa Senado. Pero eventually po, nung naglabasa natin yung mga video, binago na po niya kanyang statement na meron ng mga NBI agents. Pangalawa, sinabi niya na hindi nagpaputok yung kanilang mga ahente, pero nung nakita na po yung mga ebidensya, binago rin niya yung kanyang statement na nagpaputok din yung kanilang mga ahente.
2: General, nakikita niyo po ba ito na isang botched operation ng NBI, isa itong attempted operation ng NBI na pumalpak?
1: Karen, unang-una, nagtataka kami bakit may presence ng NBI dito na hindi namin alam. Kasi normally po, pag pumupunta ang NBI sa Senado, nagkakaroon naman sila ng coordination. Kausap naman, I have direct line with Director Matibag at saka yung ibang tauhan nila, tauhan ko. Nagtatawagan naman kami lagi and it's very unusual na yung kahapon, sa buong umaga hanggang gabi, hanggang nagkaroon ng kaguluhan, wala pong nag-coordinate sa amin ng mga miyembro ng NBI. Pangalawa, meron pong nangyari noong Monday na kaguluhan din involving NBI agents. Pero nalaman naman namin na yung kanilang pagpunta dito noong Monday, ay meron silang coordination. Bakit nung bumalik sila kahapon, bakit hindi sila nag-coordinate sa amin?
4: General, pasingit lang.
3: Ito ako, pasensya na, ano po. So, nakapasok ba sila? Kasi sabi mo kanina sa akin, pumasok na sila sa part ng Senado, right? Pero sabi mo kay Karen, nagtangka silang pumasok. So, ano pa talaga? Nakapasok o pumasok na?
1: Nakapasok na po, Alvedo. Nakapasok na po sa area namin. Kasi wala na po kaming jurisdiction pag area na po ng GSIS. Hindi na po kami pwedeng pumunta doon sa area ng GSIS.
3: Ah, so ibig sabihin, nung sinabihan ninyo, sino kayo? O magpakilala,
2: tagaibig kayo? Nakapasok na yun.
3: Nakapasok na sila sa loob ng Senate noon. Nung nakita nyo sila sa CCTV.
1: Oh, nakapasok na po sila pero nasa ledge pa lang po sila ng ano.
2: All right. Well, unang-una, sana mahaba pa ang ating usapin kasi ang dami pang katanungan ng taong bayan. Pero medyo kulang po tayo sa oras. Maraming salamat po, sir, at pinaunlakan po ninyo ang TV Patrol. We really appreciate it. Salamat, sir. Retired Police Major General Mau Aplasca. Maraming salamat, sir.
0: Nagkulang pa sa ng oras na, Si Karen at saka si Alvin, nagkulang pa sila ng oras. Your news are coming later on this afternoon, sa Afternoon Pasada with Lucille. Abangan po yan 3 to 7pm, mga balita pa rin sa Pilipinas. In the meantime, para sa ating Winnipeg weather forecast, narito si Donna.
5: Thank you, Chess. Beautiful day. 15 degrees na ho. Sa kasalukuyan, saan tayo pupunta today? High of 24. Meron tayong chance of showers today and tonight with a low of 13. Tapos tomorrow, Friday, a mix of sun and cloud, a high of 21 sa pagsisimula na ating long weekend. Saturday, sunny skies, high of 13. Sunday, high of 12 sa birthday ni Chester at may pag-ulan.
0: Happy birthday, Chester!
5: Happy birthday! Tapos sa Lunes, Victoria Day, Monday, periods of rain with a high of 9.
0: Weather, gusto mong batiin ng hello si Carl at saka si Win Yosebio, nakikinig sila ngayon.
5: Ay, ganun ba?
0: Nasa baba sila, nagyaya sila kumain dun sa kapitbahay nating restaurant.
5: Good morning! Good morning, Carl and Win.
0: Kaya nyo na lang kami, nagsishow pa kami. By the way, may time pa po. This is your chance now. Sa mga nakinig pa mula 5:30, inaabangan to. Wow, nagtsaga talaga na makinig until now. Are you ready to sing some Journey songs?
5: Yes, of course.
0: For a pair of tickets. Yun ang kapalit. For a pair of tickets.
5: Hindi pala ako. Kala ko sabi. Hindi pa din sumali ng taga-radyo.
0: September 29 in Journey. 204-780-8181. Pinakaunang mga tawa. Go!
6: The long goodbye begins. A very special evening with Journey. Final Frontier Tour. September 29th, Canada Life Center. The lights go down one final time. Tickets on sale Friday, 10 a.m. at journeymusic.com. Journey. Final Frontier Tour.
0: Nung isang araw, inaral ko yung Don't Stop Believin' sa drums, tapos di ba namin natugtog. Pinaghirapan ko tapos. At least ngayon, alam ko na siya. Pag niyan kailangan tugtugin, hindi ko na naman siya alam. Let's go sa ating phone lines. 204-780-8181. Alright, sino kaya? Oh, napakaswerte ng ating mga tawag ngayon. Kailangan po kumanta. Hindi pa kayo nanalo the past 60 days. Importante, kailangan kumanta. Let's go. Hello, good morning. Napakaswerte niyo. Good morning po.
7: Good morning.
0: Hello, hello. Yes. How are you today? Yes.
7: I'm very excited.
0: Oh, man. Wow. So, hindi pa na nanalo in the past 60 days?
7: Hindi pa.
0: Yes, good. It's okay. Meron naman kaming record niya. Kaya hindi siya ibibigay sa'yo sakali, my dear. Ha? So, anyway. Are you ready to sing? Kasi ikaw na nakapasok.
7: Ang Diyos ko po.
0: Yeah.
7: Bahala na. Oh, si sige. Batman.
0: Sige, isama mo si Batman. Mag-duet kayo ni Batman.
7: Okay, sige.
5: Storbuhin mo pa si Batman, baka natutulog yun.
0: Panggabi si Batman eh.
7: Okay, sige.
0: The floor is yours.

Hello mga kaibigan, kumusta? Mabuhay and welcome sa panibagong araw ng ating Afternoon Pasada with Lucille. Isang masayang Huwebes ng hapon sa inyong lahat. It's May 14, 2026. Maraming salamat sa inyong pakikinig saan man kayo naroon ngayon. Sa bahay, sa trabaho, sa sasakyan, sa iba't ibang panig ng mundo at naaabot ng ating programa. Hello and thank you for tuning in. Dito sa Winnipeg, nako grabe ang hangin kaninang umaga. Ang lakas, yung tipo bang nanunula ka, no? Dagdag pa yung naglili, parang alikabok. At nagpalabas ng yellow warning for wind kanina ang Environment and Climate Change Canada. Kaya ingat po ang lahat, lalo at naka-forecast maghapon itong damaging winds hanggang maming gabi at posibilidad rin syempre ng blowing dust. Sumama sa 4 na oras na biyahe ng ating Afternoon Pasada, puno ng magagandang awiting Pinoy sa mutsaring impormasyon. Gayun din ang pinakahuling mga balita mula rito sa Canada, sa Pilipinas at sa iba't ibang bansa. Patuloy rin tayo sa pamimigay ng pair of admission tickets para makisaya sa Filipino Night at the X sa June 18th. Abangan lahat ng yan sa kabuuan ng ating Afternoon Pasada with Lucille hanggang mamayang alas 7. Kaya huwag bibitiw at tutok lamang. Magandang hapon!

0: mga kaibigan, magandang hapon. Ganap na 8 minuto makalipas ng alas 3. Narito ang ating mga balita mula sa Pilipinas. Matapos humupa ang tensyon sa Senado, ay wala na rin si Senador Ronald De La Rosa. Kusa umanong umalis ang Senador Huwebes ng madaling araw. Balikan natin ang mga naging kaganapan kagabi sa ulat ni Victoria Tulad.
1: Pasado alas 5 ng hapon nitong Miyerkules, May 13, nag-Facebook Live si Senador Ronald Bato de la Rosa at sinabing may natanggap siyang impormasyon na aarestuhin siya ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation at Philippine National Police pagkatapos ng session. 6:57 p.m., sinabi ni Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca na may aarestuhin sila at pinaalis ang media sa ikalawang palapag ng Gusali. Hindi tinukoy ni Aplasca kung sino ang aarestuhin. 7:07 p.m. inanunsyo ni Aplasca na magpapatupad ng total lockdown sa Senado. 7:10 p.m. namataan ang ilang sundalo sa second floor na naka-full battle gear. 7:11 p.m., sinabi ni Aplasca na dumating na sa Senado ang ilang opisyal ng Kamara para i-transmit ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte.
2: Sergeant of Congress and the Sergeant at Arms of Congress has just arrived with the Articles of Impeachment. Okay. So sana walang mangyayaring gulo dito, kaya we are maintaining peace and order.
3: Okay po.
2: So yun lang po ang update namin kasi sasalubungin ko si Sergeant at Arms at Secretary General ng Congress natin. Iskortan po namin paakyat sa ating Secretary, Secretary Dong Mendoza.
1: Iginiit ni Aplasca na hindi aarestuhin si De La Rosa.
2: I only follow orders from the Senate President. So there's no order from the Senate President to arrest Senator Bato.
1: Matapos ang ilang minuto, lumabas si De La Rosa mula sa opisina ni Senate President Alan Peter Cayetano at sumakay ng elevator papuntang ground floor. Pero pagdating sa baba, wala si De La Rosa. Umakyat pala siyang muli pero hindi tiyak kung saang palapag bumaba. Nang mga oras na iyon, napansin ng news team na may tunog ng tila nagbabarena sa likod ng mga pinto na katapat ng elevator sa first floor. Tanggapan ng GSIS ang nasa kabilang panig ng pinto pero walang makapagsabi kung bakit tila may nagbabarena. At bandang 7:45 p.m. nang magsimula ang barilan. Nakita ang mga sundalo sa dulo ng hallway ng second floor at narinig ang sunod-sunod na putukan. Hindi pa matiyak kung sino ang nasa kabilang panig ng pasilyo na posibleng nagpapaputok din. Namataan din ang mga pulis at kawaninang OSAA. Maya-maya, pinatay ang mga ilaw para hindi umano makompromiso ang operasyon. Sa gitna ng gulo, ilang taga-media ang natumba habang nagmamadaling umatras. Pasado alas 8 ng gabi nang namataan ng ABS-CBN News, si Senador Robin Hood Padilla na paakyat ng hagdan. Tumanggi siyang sumagot sa mga tanong at sinabihan lamang ang media na delikado ang sitwasyon. Ayon kay Senate Secretary Mark Leandro Mendoza, may mga pinaghihinala ang tauhan ng NBI sa gusali.
4: Hindi namin alam kung sinong target ng NBI.
5: Oh, basta pumasok ang NBI.
4: Perceive NBI.
5: Not sure din kung NBI.
4: We're not sure kung sino pumasok sa atin dito.
5: Oh, pero sir, may nasaktan ba? Sir, may nasaktan ba?
4: Hindi pa namin alam kung may nasaktan.
5: Oh, sino yung kinabaril kanina, sir, dun sa side na yun? Si Senator ba to?
6: Hindi. Sa kanan ninyo,
5: wala naman. Sino?
6: Sa inyo, sa kanan ninyo, wala naman sugatan.
5: Pero sir, sino lang yung binabaril dun sa side na yun kanina?
4: Yung mga nag-attempt pumasok.
5: Sir, sinong side po nagpaputok? Sinong side? Sir, nasa si Senator ba to?
1: Sir, 8:30 p.m. dumating sa Senado si Department of Interior and Local Government Secretary John Vicremulla at dumiretso sa opisina ng Senate President.
7: Sir, ano ba nangyari, sir?
8: I don't know. I just arrived.
9: Pero how true may NBA perceive NBA agent down sa lobby?
8: We don't know. Let me check. Let me verify first before I get this thing.
7: Pero no instruction from you to arrest
8: the... Wala, it's not the PNP. I guarantee you 100% my orders We're very strict to stand down. Mm-hmm. All elements stand down.
1: Mm-hmm. 9 p.m. pinalabas na ng gusali ang media at mga empleyado ng Senado. Kasabay nito, lumabas na rin si House Secretary General Cheloy Garafil na kinumpirmang na-transmit na nila ang Articles of Impeachment. 9:35 p.m. bumaba sina Senate President Cayetano at Remulla. Kasama nila sina Senador Pia Cayetano, Loren Legarda, Joel Villanueva, Mark Villar, Camille Villar, Rodante Marcoleta, Bongo at Amy Marcos. Nasa Senado pa sila para sa Majority Caucus. Ayon kay Remulla, may mga armadong lalaki na pumasok sa Senado.
8: 7.6 armed men tried to enter through the second floor but were stopped by the USA. They had firearms with them but the USA fired a warning shot. They retreated at the back and then started firing indiscriminately into the air. Now, we do not have a definite count of how many people tried to enter the building. Number two, there are no casualties. None. No one was hit, no one is wounded, no one was killed. Number three, we are in the process of determining who is behind this.
1: Inatasan ni Remulla at Cayetano ang staff ng Senado at GSIS na isecure ang mga CCTV footage. Inulit din ni Remulla na hindi sila naroon para arestuhin si De La Rosa, kundi para protektahan.
8: He has informed us that he wants to rest in his chambers. He is safe. He is with the security personnel.
1: Alas 11:15 kagabi magkakasama pa sina De La Rosa, Cayetano, Remulla at Villanueva sa opisina ng Senate President. Kaninang madaling araw, isang puting sasakyan ang namataang umalis ng Senate parking lot. Hindi alam kung sino ang sakay nito. Ngayong hapon, kinumpirma ni Cayetano na wala na sa Senate building si De La Rosa base sa ulat ng OSAA.
3: May 20, 14, 2026 at around 2:30, the communication center reported to the Sergeant-at-Arms that Senator Bato together with Senator Padilla had left the Senate premises. Upon receiving the report, the Sergeant-at-Arms with Sec. Mendoza proceeded to verify the information. I don't know if they left together or they both left.
1: Nakatanggap din umano si Cayetano ng text mula sa asawa ni De La Rosa.
3: I'd also like to ask for forgiveness for all the confusion and havoc it has created in the Senate. It is for this reason I am sure that Ronald made his, in quotation mark, escape. He told me habang tumatagal kasi siya dyan sa loob ay mas nadadamay pa kayo. Alam naming hindi lulusubin ng NBI at CIDG and police o sino pang mga militar ang Senate kung wala siya sa loob. Kaya kahit na gaano siya ka-safe dyan, eh mas nangibabaw pa rin para sa kanya ang safety ng lahat.
1: Sabi ni Cayetano, dahil umalis si De La Rosa sa Senado, wala na siya sa ilalim ng protective custody nito.
3: Voluntary siyang umalis. What we're protecting actually is the sanctity of the Senate, hindi siya. Like any other citizen, he has his rights. As a person, as Alan Cayetano, as a lawyer, I'll protect his right kahit saan siya. As Senate President, I'm protecting the integrity ng Senate. Na kung mag-aaresto ka dito, dapat legitimate, dapat coordinated, our prayers are with him.
1: Ayon kay Cayetano, sariling desisyon ni De La Rosa ang umalis sa Senado.
0: Samantala, kung sa Senado ay nagkagulo matapos umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril kagabi, ganon din ang eksena sa kadikit na GSIS office kung saan nakasama ang ABS-CBN news team sa mga NBI agents na naroon para mag-inspeksyon ng mga area na konektado sa Senate complex. Nagtakbuhan ng NBI agents at napilitan ang mga miyembro ng media na kumubli matapos marinig ang sunod-sunod na putukan. Ang report mula kay Zian Ambrosio.
10: Pasado alas 6 ng gabi nang pumasok ang NBI agents sa opisina ng GSIS, nakadikit ng Senate complex at pader lang ang pagitan. Nakasama ang ilang miyembro ng media sa pagpaso. Inikot at ininspeksyon ng agents ang ilang lugar sa GSIS office na konektado o may access sa Senado. Napunta kami sa isang palapag kung saan nakita na may nagdi-drill. Sa isa sa mga lagusan na konektado sa Senado, pinuntahan din ang GSIS gate. Dito, tanaw at takunan ko ang ilang sundalo na papasok sa Senado.
11: Oh my God! May kakaputok.
10: Pero sa puntong ito, biglang nagtakbo ng NBI papunta sa direksyon kung saan narinig ang mga putok ng baril. Kasama ng ibang agent at ibang miyembro ng media, tinangka namin na lumabas sa opisina. Pero muling narinig ang mga putok. Sinabihan ng NBI media na mag-take cover. Nauwi ako sa sulok ng isang opisina sa GSIS kung saan dinig pa rin ang putok ng mga baril.
12: Kakamutukan na din. Dito sa loob ng GSIS office.
13: Wait lang ha, makibalita muna tayo kay Zian Ambroso. Z, ano meron dyan sa location mo?
10: Sa puntong ito, nakapag-report pa ako sa TV Patrol para masabi ang nangyayari.
14: Hindi ko sasabihin yung exact location natin, Alvin, pero sunod-sunod yung putok na narinig natin.
13: Ayusin mo muna yung security mo. Mas importante yung security mo kaysa sa ulat mo, Zia. Babalikan kita, Zia.
10: Ilang minuto kami na natili sa aming pwesto at di alam kung anong gagawin at paano makakalabas. Pero matapos huminto ang putukan, sakalang nakalabas ang mga NBI agent at miyembro ng news team at nauwi sa parking lot ng GSIS kung saan hinintay namin kung ano ang opisyal na pahayag sa nangyari. Pero sa mga oras na yon, walang opisyal na nagsalita on record kung anong nangyari doon sa area. Ilang minuto pa, umalis na rin ang NBI sa lugar. Ilang oras pa, nakapanayam naman ang media si NBI Director Melvin Matibag tungkol sa insidente. Zian Ambroso, ABS-CBN News.
0: Kaugnay pa rin ang kaguluhan sa Senado, gumugulong na ang imbestigasyon sa pangyaring pamamaril sa ikalawang palapag ng Senado matapos ang sesyon kagabi. Palaisipan pa rin umano kay Senate President Alan Peter Cayetano ang motibo ng namaril. May detalye sa report ni Job Manahan.
15: Halos isang araw matapos ang gulo sa ikalawang palapag sa Senado. Tila normal na muli ang operasyon sa pasilidad, bagamat mas mahigpit pa ang seguridad sa loob at labas ng building. Hindi muna pinapadaan ang media at Senate staff sa main staircase papasok ng entrance. Nakakordon din ang lugar ng pinangyarihan ng barilan. Kanina, humarap si Senate President Alan Peter Cayetano at kinumpirma na USAA ang unang nagpaputok ng baril bilang warning shot. Batay sa nakuhang report, 27 ang putok na galing sa hanay ng USAA. 5 naman ang mula sa kabilang kampo.
3: Sa report kay Sec. John Vic, nakababa yung baril. Sa report sa atin, the Sergeant of Arms asked the individuals to identify themselves. Sino yan? A loud male voice from outside answered NBI. At that moment, one of the armed individuals was seen immediately racing and aiming a long firearm toward the direction of the QRT, PNP and USAA personnel.
15: Bagamat inutusan anya ng USAA ang armadong tao na ibaba ang kanyang baril, hindi umano ito ginawa ng kabilang kampo at tinapat pa sa kanila ang baril. Hindi direktang kinumpirma ni Cayetano kung NBI agents nga ang nagpaputok. Pero sabi niya, batay sa initial na report na natanggap nila, sinabi ng NBI na wala silang dineploy sa Senado. Wala din umanong ideya si Cayetano tungkol sa ruta na nagkokonekta sa GSIS building at sa building na inookupa ng Senado. Kasunod ito nang naireport sa kanila na may naririnig na nagbabarena sa bahagi ng Senate building kahit pa naka-elevated alert umano sila. Nang tanungin kung may kinalaman ito sa insidente.
3: Until Sec. John Vic left, hindi namin malam yung motive eh. If they got in by stealth, where would they go? sa media, sa akin, will they get sent ba to? If nagputukan na, would they retreat or hindi namin alam hanggang ngayon anong mission.
15: Ang nahuli umanong individual sa insidente ay bumalik lang para kunin ang tactical bag na naglalaman ng IDs. Kasalukuyang siyang nakadetene sa Pasay Police.
3: He got his fingerprints, binabacktrace niya. When I left, they were bringing him to Pasay for inquest. So I haven't gotten the report.
15: Tinabla din ni Cayetano ang mga teorya na diversionary tactic lang ang shooting incident.
3: Walang whitewash to. So he told me some of the information even before we got home kasi may na I'm sorry for the reaction ha, but you know people risked their lives yesterday.
15: Sabi ni Cayetano, naniniwala sila na bagamat marami pang tanong sa ngayon, lulutang din ang katotohanan. Sinubukan ng media na kausapin si Acting Sergeant at Arms Mau Aplasca pero hindi siya nagpaunlak ng paniyam. Si Aplasca ang bagong talagang Acting Sergeant at Arms ng Senado. Isang retired Police Major General si Aplasca. Siya ay mista ni Senator Ronald De La Rosa bagamat graduate noong 1987. Noong July 29, 2025 o sa pagbubukas ng 20th Congress, ninomina din siya ni De La Rosa bilang Sergeant at Arms.
11: General Mau Aplasca, help me graduate from the Philippine Military Academy and surpass our plebhood because we were both coming from the provinces of Davao and we both didn't know how to speak Tagalog.
15: Tinawag ni Senator Aimee Marcos na assault sa Senado ang pamamaril kahapon at sinabing pumasok sa Senate premises ang NBI nang walang paalam at nagbarena pa sa dingding ng GSIS.
0: At yan ang ating mga balita mula sa Pilipinas.

0: Magandang hapon mga kaibigan. Alas 3:25 ang ating oras. Dito sa Winnipeg, nakataas po ang dalawang weather alerts. Kaya ingat tayo. Isa na dyan yung yellow warning for dust storm at isang yellow warning para sa malakas na pagbugso ng hangin. Sa ngayon, bumubugso ang hangin up to 54 kilometers per hour. Mostly cloudy, 25 degrees ang temperatura. Mamayang gabi ay partly cloudy, may chance ng umulan, pero malakas pa rin ang pagbugso ng hangin, gusting up to 90 kilometers per hour. Bababa ang ating temperatura sa 13. Bukas araw ng Biyernes, mix of sun and cloud, at may chance na rin umulan lalo na sa hapon, malakas rin ang pagbugso ng hangin. Temperatura aabot sa 21 degrees tomorrow. Extended forecast para sa ating weekend, Sabado ay maaraw, high of 13. Linggo, maulan, high of 12. Pagsapit ng Lunes, Victoria Day Monday, paulan-ulan ng maghapon and a high of 9. Sa kasalukuyan, ingat po, mahangin at maalikabok, mostly cloudy, 25 degrees sa Winnipeg.
1: Afternoon Posada, we'll be right back.
2: 92.7 FM CKJS presents Filipino Day at the X, June 18.
3: Help celebrate Winnipeg's Filipino culture, community, and fun
2: at one of the summer's biggest events at the X.
3: Listen to Good Morning Philippines
2: and Afternoon Pasada
3: for your chance to win a pair of tickets
2: and be part of the celebration.
3: Enjoy great entertainment, delicious food, and a day filled with pride, music, and familia.
2: Celebrate Filipino Day at the X on June 18
3: with 92.7 FM CKJS.
4: Ipinababa nila ang mga presyo sa Wholesale Club.
5: Mas mababa pa kaysa dati?
4: Tignan mo to, may mga piling produkto ng San Pellegrino na 330ml x 6 halagang $5.99 lamang.
5: Oh, mas mura yan kaysa...
6: The Wi-Fi signal sa basement natin.
4: Teka, anong gagawin mo?
5: Pagtitipid ng pera para sa ating negosyo.
7: At ang makatipid kayo ng pera ang aming negosyo. Kaya pinapababa namin ang presyo ng daang-daang items. Walang membership fee. Bisitahin ang wholesaleclub.ca para sa detalye.
8: Wholesale Club. Whole lot of value.

0: Ang salitang biological aging ay nagre-refer sa kung gaano nagpa-function ang katawan sa pagtanda at maaring hindi katulad ng actual or chronological age ng isang tao. May ilan na maaring mabagal ang pagtanda at nananatiling healthier ng mas matagal, habang iba ay maaring dumanas ng mas mabilis na pagtanda dahil sa iba't ibang factors tulad ng lifestyle habits. Ngayon, isang bagong pag-aaral na lumabas sa JAMA Network Open ang nagsasuggest na ang mga middle-aged at older adults with stronger, more regular daily patterns of activity and rest ay nagpakita ng mga senyales ng mas mabagal na biological aging. Ang mga participants na mas malinaw ang difference sa pagitan ng daytime activity at nighttime rest at hindi gaanong pabago-bago ang routines ay nagkaroon ng mas youthful or mas batang physiological age scores. At kahit pa raw i-account ang ibang factors tulad ng chronological age, kasarian, edukasyon at ilan pang health conditions ay nananatiling significant ang asosasyon. Isinasuggest sa mga findings na ang rest activity rhythms ay maaring maging targets for interventions, potentially magagamit ang mga wearable devices or lifestyle changes na naglalayong mapabagal ang proseso ng pagtanda. Ang ating balitang kalusugan hatid ng Super Auto Centers.
1: As Canadians, we were born to drive, and we need our vehicles to keep up. That's why Superlube is introducing Canadian Supreme Motor Oils, a complete lineup of advanced motor oils, rugged 4x4, sensible compact, high performance, high mileage, or hybrid oil. It's not magic, it's science. At Superlube, we know the science behind motor oils and have the right one for what you drive. Check out our new location at 510 Provence.
2: Hi there, kids. Welcome to the
3: Afternoon Posadas on 92.7 FM CKJS at CKJS.com.
4: Dreaming of your next great escape? Enter for your chance to win South Beach Casino and Resort's Happy Trail Giveaway. You could win a brand new Surveyor 204 MKLE camper trailer, courtesy of Transcona Trailer, valued at over $60,000 and packed with incredible features. Enter today, the Happy Trail Giveaway, brought to you by Transcona Trailer and South Beach Casino and Resort. For all the exciting details, visit the promotions page at southbeachcasino.ca.
5: Para sa iyong ina, iyong partner, iyong lolo, para kanino ang paglalakad mo? Magpa-register ngayon para sa IG Wealth Management Walk for Alzheimer's. Sabado, May 30 sa Assiniboine Park. No one facing dementia walks alone. Mag-register sa alzheimer.mb.ca/WFA.
0: Magandang hapon mga kaibigan. Alas 3:33 ang ating oras. Narito ang ating mga balita dito sa Manitoba. Ngayong Huwebes ay nag-issue ang Environment and Climate Change Canada na isang winter storm para sa winter storm warning para sa ilang bahagi ng Northern Manitoba, kabilang sa Churchill, Rochette at Tadoul Lake. Ayon sa weather agency, magde-develop ang freezing rain sa mga lugar na ito simula Huwebes ng umaga hanggang mag-transition sa snow pagsapit ng gabi. Nagbabala ang ECCC na maaring bumagsak ang hanggang 5 milimetro ng ulan at 10 hanggang 15 sentimetro ng snow. Maaring mag-clear up ang snowy conditions Biyernes ng umaga. Samantala, ang iba pang lugar sa Northern Manitoba, kabilang ang Thompson, Gillam at Leaf Rapids ay nasa sa ilalim sa freezing rain warnings. Binibigyang babala ng weather agency ang mga residente hinggil sa possibility ng utility outages at hiniling sa lahat na mag-ingat sa pagmamaneho o paglalakad. Sa iba pang lugar sa Southwest Manitoba, naka-forecast ang sobrang lakas ng hangin ngayong Huwebes. Nag-issue na ng wind warning para sa ilang komunidad kabilang sa Winnipeg at Brandon, kung saan naka-forecast ang southerly at westerly winds na mula 70 hanggang 70 kilometro kada oras ngayong araw. Dagdag pa ng ECCC, maaaring maapektuhan ang visibility ng blowing dust at inaasahan rin ang posibilidad ng local outages at damage sa mga bubong, bakod, puno.

0: o sasakyan.
1: Samantala, isang paaralan sa Winnipeg ang isasara dahil sa isang electrical issue. Ayon sa isang announcement mula sa Louveriel School Division, ang Shamrock School ay isasara ngayong Huwebes at Biyernes. Paliwanag ng division na ang main power panel ng paaralan ay badly damaged at idinagdag na ang transformer na nagsusupply ng kuryente sa facility ay naapektuhan rin. Dahil sa mga isyong ito ay walang kuryente sa pasilidad. Inaayos na ng mga crew ang problema pero ayon sa division, baka abutin pa ng Martes bago maibalik ang kuryente. Aminado ang division na ang school closure ay makakadisappoint sa maraming estudyante lalo na yung makasali sa mga musical performances na nakaschedule ngayong araw at bukas. Samantala, sinabi rin ng division na ang mga daycare ay hindi rin mag-ooperate sa Shamrock School ngayong araw hanggang bukas. Sa iba pa nating balita, sinampahan ng karagdagang kaso ng Manitoba RCMP ang isang 14-anyos na batang lalaki na nagplano umano ng pag-atake sa isang rural school earlier this year. Nitong Miyerkules ay muling inaresto ng RCMP ang binatilyo na nasa custody ng Manitoba Youth Center. Sinampahan siya ng conspiracy to commit murder, counseling the offense of murder, at dalawang counts ng pagbabanta. Ang karagdagang mga kaso ay kasunod ng karagdagang ring investigasyon ayon sa RCMP. Ang teenager na hindi maaring pangalanan ay unang kinasuhan ng pagbabanta noong siya'y arestuhin noong Marso. Di umano ayon sa RCMP, ang 14-anyos na batang lalaki at isang 15-anyos na batang babae mula sa Bridgewater, Nova Scotia ay nag-meet online at di umano ay nagplano ng sabay-sabay na pag-atake sa Rivers Collegiate ng Rivers, Manitoba at sa Parkview Education Center sa Bridgewater. Ang batang babaeng suspect ay kinasuhan ng pakikipagsabwatan to commit murder at pagbabanta. Yan ang ating mga balita sa Manitoba.

nating kumustahin kalagayan ng panahon sa Winnipeg ngayong alas 3:38 ng hapon. Ingat po ang lahat dahil nakataas ang dalawang weather alerts for Winnipeg and surrounding areas. Isa na ang yellow warning para sa dust storm at isa pa yellow warning para naman sa malakas na pagbugso ng hangin. Right now in Winnipeg, malakas po ang hangin, mostly cloudy, 25 degrees. Mamayang gabi ay partly cloudy, may chance ng umulan. Ingat po sa blowing dust at malakas na pagbugso ng hangin. Bababa ang temperatura sa 13. Bukas araw ng Biyernes, mix of sun and cloud, naka-forecast maghapon at may 30% chance ng pag-ulan at malakas ring hangin. Temperatura aabot sa 21 degrees tomorrow. Sa kasalukuyan, ingat po ang lahat. Nakataas ang yellow warning dust storm at yellow warning for wind. Mostly cloudy sa Winnipeg, 25 degrees.

0: Alright, itong inyong cue to call 204-780-8181 kung gusto nyong manalo ng pair of admission tickets dito sa Masayang Filipino Night sa The X on June 18. So tawag lamang po now na 204-780-8181. Yan, make sure na hindi pa kayo nanalo for the past 60 days para mabibigyan natin ng chance na manalo rin yung iba nating listeners na manalo ng premyo dito sa atin sa CKJS. 204-780-8181. Let's see sinong ating lucky caller. Hello, magandang hapon.
1: Hello, magandang hapon po.
0: Sumasali ka sa ating Red River X contest?
1: Yes po.
0: Okay, ano yung pangalan?
1: Emil Paginto po.
0: Emil Paginto?
1: Apo.
0: Yeah, matanong lang kita, Emil, hindi ka pa nanalo for the past 60 days ng anong premyo dito sa CKJS?
1: Hindi pa po.
0: Hindi pa, okay. Tinatanong lang natin ha, kasi lahat ay kailangan manalo, di ba? Alright, Emil, congratulations. Meron ka na dito ng pair of tickets. Yes.
1: Apo.
0: Oo. Ikaw ba, ano bang may plano na ba kayo for summer?
1: Wala pa naman po so far. Kung ano lang dumating na ano. Random.
0: Pero last year, anong last year summer, anong ginawa ninyo?
1: Wala po. Nagtatanim-tanim sa bakuran.
0: Ba, maganda yun, di ba? Maganda rin activity yan for summer.
1: Apo.
0: Oo. Ano, mga gulay, ganyan?
1: Apo. Mga gulay po.
0: Oh, nice. Usually, ano mga tinatanim nyo ng mga gulay?
1: Mga ano po, yung mga beans.
0: Mmm.
1: Ano,
0: kamatis, upo.
1: Talong po. Ayun, mga ganun. Talong.
0: Oh, para hindi nabibili, di ba? Lalo ngayon, eh, nako, mahal na mga bilihin.
1: Oo nga po.
0: Alright. Baka may gusto ka batiin, Emil?
1: Binabati ko lang po lahat ng nanonood sa ating afternoon pasada.
0: Ay, nakikinig.
1: May bahay na si Clarice Paginto ay ang aking anak, si Guru Paginto.
0: Hello sa kanilang lahat.
1: Okay.
0: Alright, Emil, please stay on the line. May kukunin akong information.
1: Thank you po.
0: Okay, you're welcome. Congratulations kay Emil Paginto, ang ating winner today. Tomorrow, we'll do this again. Meron na naman tayong panibagong kababayan na mananalo ng pair of tickets. Admission tickets sa Filipino Night at The X on June 18. At muli po, sa mga hindi pinalad, pwede din kayong magbisita sa aming website, ckjs.com, at mag-enter din kayo doon. At meron tayong pa-contest also for Filipino Night at The X.

0: Bawat segundo, buhay nagbabago saan mang dako. Alamin ang pinakahuling kaganapan sa ating pag-ikot mundo.
1: Pinayagan ng makababa ang ilang pasahero mula sa isang cruise ship matapos pigilin sa France kasunod ng isang norovirus outbreak. Mahigit 1,000 pasahero na sakay ng Ambition, operated ng Ambassador Cruise Line, ang pinigil sa Bordeaux matapos magkasakit ang 49 na katao ng gastrointestinal sickness. Ayon sa mga French authorities, ang mga pasaherong hindi nakitaan ang mga sintomas ay pinayagang makababa ng barko. Habang sinabi ng kumpanya na magpapatuloy pa rin ang normal operations kabilang ang mga shore excursions. Ipagpapatuloy naman ang isolation guidelines para sa mga apektado kasabay ng reinforced preventative measures at hygiene protocols sa barko. Ang norovirus ay naiyahawa from person to person o sa pamamagitan ng environment. Sa Cuba, bukas umano ang Cuban government sa pag-review ng isang US offer na $100 million na tulong. Ilang oras matapos ang pambihirang mga protesta, kaugnay ng lumalalang power cuts na sumiklab sa komunistang isla. Sinabi ni Foreign Minister Bruno Rodriguez na handa ang Cuba na pakinggan ang mga detalye ng proposal at kung paano ito maipatutupad. Ang mga shortage ay pinalala pa ng isang US-imposed blockade ng langis kaya't nagkakaubos ang supply ng bansa ng mga essentials tulad ng diesel at fuel oil. Hindi makapag-function ng normal ang mga ospital at napilitang isara ang mga paaralan at opisina ng gobyerno habang apektado rin ang turismo ng Cuba. Sa iba pang balita, isang sasakyang pangdagat na reportedly ay nagsisilbing isang floating armory sa Gulf of Oman ang kinumpiska ng Iranian military personnel. Ayon ito sa Maritime Risk Management Company na Vanguard. Ang barko ngayon ay papunta na sa Iranian territorial waters ayon sa UK's Maritime Trade Operations Organization. Ang barko na identified ng Vanguard bilang ang Honduras-flagged na Huey Chuan ay huling nag-broadcast ng kanilang lokasyon 70 kilometro northeast ng Fujairah sa UAE nitong Miyerkules. Sinabi ng Huey Chuan operator sa Vanguard na nag-ooperate ito bilang isang floating armory na nag-iimbak ng mga armas para sa mga security firms na pumoprotekta sa mga barkong nasa dagat mula sa pag-atake ng mga pirata. Hindi pa nakukumpirma kung ano talaga ang laman ng barko o sino ang gumagamit nito.

0: Pinas, afternoon pasadang 4 of spades with na naman. 3 minuto bago sumapit ng alas 4 ng hapon, tayo ay bibiyahin na patungo sa ating ikalawang oras. Abangan ang mga balita mula Pilipinas, ganapong alas 4, niyahatid ng Access Credit Union. At pagkatapos ay ang ating 4 at 4. Keep tuning in sa ating afternoon pasada with Lucille hanggang mamayang alas 7.
1: Tanya, Tuanen, Lendom, Game, Lendom.

0: CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg, an Evanoff communication station.
1: Access Credit Union, makakuha ng tamang mortgage solution mula sa local experts ng Access Credit Union. Para sa detalye, bisitahin ang accesscu.ca.
2: Narito ang mga nagbabagang balita mula sa Pilipinas. Mula sa ABS-CBN Satellite News Service. Balita ngayon.
3: Naghain po ang kapo ni Senator Ronald De La Rosa ng very urgent manifestation sa Korte Suprema kasunod ng naganap na gulo sa Senado nitong Miyerkules ng gabi. Sa inihaing petisyon ni Attorney Israelito Torreon, inulit nila ang hiling sa kataas-taasang hukuman na mag-issue ng temporary restraining order para pigilan ang pagsisilbi ng arrest warrant laban sa senador. Sa isa namang post ng law firm ni Torreon at ng kanyang mga partner, sinabing nais nilang ipaalam sa Supreme Court ang matitinding insidenteng naganap sa Senado kagabi. Kabilang dito ang mga ulat na may mga tauhan ng National Bureau of Investigation sa GSIS building na kadikit na gusali ng Senado. Gate pa ng law firm, patuloy nilang poproteksyonan si De La Rosa gamit ang lahat ng posibleng legal na hakbang sa ilalim ng konstitusyon.
4: Nakatakdang mag-convene ang Senado bilang impeachment court sa Lunes, May 18 para sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Plano naman ang House Prosecution Panel na dumalo. Nagpapatrol, Vivienne Gulia.
5: Naiakyat na sa Senado ng Kamara ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte Miyerkules 7:22 ng gabi. Sa mga sulat ni House Secretary General Cheloy Garafil kay Senate President Alan Peter Cayetano na tinanggap ni Senate Secretary Mark Leandro Mendoza, nakasaad na bukod sa Articles of Impeachment, naitransmit na din ng Kamara sa Senado ang selyadong kahon na may lamang mga dokumento mula sa Bureau of Internal Revenue. Matatanda ang napagbotohan ng House Committee on Justice na ipaubaya na lang sa Senate Impeachment Court ang pag-access sa tax records ng BC at asawa nito na nakapaloob sa kahon kapag gumugulong na ang paglilitis. Sa hiwalay na sulat, ipinaalam na rin ng House Secretary General sa Senate President ang pangalan ng 11 kongresistang inihalal bilang House Impeachment Prosecutors. Kasunod nito, inanunsyo kanina ni SP Cayetano na nakatakdang mag-convene ang Senado bilang impeachment court sa Lunes, May 18. Napirmahan na niya ang sulat kaugnay nito na naka-address kay House Speaker Faustino Bojidi III at naka-copy furnish ang bise.
6: There's no reason whatsoever to dilly-dally, okay? There's no reason why not to convene and take our oaths on Monday.
5: Wala aniyang magiging pagbabago sa rules ng Senado kaugnay ng impeachment trial. Gate pa ni Cayetano, wala sa 13 majority senators ang nagsabing ayaw nilang magkaroon ng paglilitis.
6: On the majority side, wala. Hindi ko alam sa minority.
5: Sabi ni Cayetano, ipaaalam sa parehong kampo kung kailan sila dapat humarap sa impeachment court. Pero nasa pagpapasya ng prosecution team kung dadalo ito sa convening ng korte sa Lunes. Ayon kay House Impeachment Prosecutor Terry Ridon, pupunta silang 11 miyembro ng House Prosecution Panel sa Senado sa Lunes para sa pag-convene ng impeachment court. Ito naman ang saloobi ng ilang miyembro ng prosecution panel sa posibleng paglahok ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa impeachment trial.
7: Since it's the subject of a valid warrant of arrest, it shouldn't be there anymore. His continued presence there really would change the institution.
8: Dapat hindi na siya naglalahok dito, but I doubt kung lalahok pa siya dito after what happened yesterday.
5: Patuloy naman ang paghahanda ng House Prosecution Panel para sa paglilitis. Kasama sa pinag-uusapan sa mga pulong, ang hatian ng trabaho pagdating sa Articles of Impeachment.
8: Halos karamihan sa amin, mga members din nung nakaraan, no, nung 19 Congress, at yung mga previous assignment namin, baka doon na rin kami bumagsak.
9: Any impeachment trial is always an uphill battle dahil ang nasa dock, yung respondent, ay mataas na opisyal at may kapit. So, palagi naman yan, the burden is on the prosecution to establish the elements of each offense.
10: Senator Lacson.
5: Aayusin pa ng Senado ang kalendaryo kaugnay ng impeachment trial ng bise at tiniyak ni Cayetano na ibabasa ito sa rules ng Senado.
3: Apat ang patay sa magkahiwalay na sunog sa Navotas at Quezon City ngayong Huwebes. Nagpapatrol, Christopher Sitson.
10: Nilamon ng apoy ang compound na ito sa Barangay Tango South na Botas City mag-alas 4 ng madaling araw ngayong Huwebes. Umabot sa ikalawang alarma ang sunog kung saan rumisponde ang mahigit 30 truck ng bumbero. Natupok ang may 10 bahay na karamihan ay gawa sa kahoy at luma ng materyales. Halos 3 oras din ang inabot bago ito tuluyang naapula.
11: Dikit-dikit po yung mga bahay. Yung mga iskinita, yung mga daanan ng mga tao is napakaliit. Hindi aabot to ng 1 metro haba. So kahit nga ref, hindi po talaga makapasok.
10: Tatlo ang nasawi sa sunog na kinilalang si Maribel Bartolata at ang kanyang dalawang anak na sina Jasmine na 9 buntis at ang bunsong si Miracle. Natrap sa loob ng kanilang bahay ang mga biktima at natagpo ang magkakasama sa banyo.
12: Ngayon ko lang hindi natulungan kapatid ko, namatay nanay tatay ko. Ito lang hindi ko nagawa, hindi ko natulungan kapatid ko. Doon ako nasasaktan.
13: Isa lang po kami ng bahay. Siya yung tumayong ano po, parang mama ko. Malungkot na, ewan, di po na, di maliwanag.
10: 4 pamilya ang apektado ng sunog ayon sa LGU. Nag-abot na sila ng paunang tulong sa mga nasunugan.
14: Nalulungkot po tayo at nakikiramay doon sa mga pamilyang nasawi. Sinigurado po natin yung mga pangangailangan po nila. Initial report po, may nagkabit ng jumper kaya ayan po, medyo talagang delikado po.
11: Lagi natin practicein na saan tayo dapat lalabas. So, lalo po mahinit ng panahon is lahat po nakasaksak. So iwasan po natin mag-octopus connection po.
10: Patuloy pang inaalam ng BFP ang kabuuang halaga ng pinsala at pinagmula ng sunog. Samantala, patay ang 15-anyos na Binatilio sa sunog na sumiklab sa isang residential area sa East Riverside Barangay Paltok, Quezon City nitong Huwebes ng umaga. Batay sa inisyal na ulat ng Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog bandang alas 9 ng umaga at umabot sa ika-4 na alarma kung saan hindi bababa sa 20 truck ng bumbero ang rumisponde. Patuloy pang iniimbestigahan ang pinagbula ng apoy at ang halaga ng pinsala.
0: This is 92.7 FM, CKJS.
1: Naghahanap ka ba ng mortgage na akma para sa'yo? Ang Access Credit Union ay nag-aalok ng hassle-free pre-approval process, 120-day rate guarantee at access sa competitive interest rates. Plus, flexible ang pagbabayad na aayon sa iyong schedule at kaya ng budget. Mabilis at madali lang ang application process. Kausapin ang mga local experts mula sa Access Credit Union ngayon at makahanap ng mortgage solution na ayon sa inyong pangangailangan. Sa Access Credit Union, makakakuha ng tamang mortgage solution para sa iyo. Para sa detalye, bisitahin ang accesscu.ca.

0: on 92.7 FM CKJS.
1: Hello mga kaibigan, magandang hapon. Ganap na alas 4:31. Narito ang ating mga balita dito sa Manitoba. Nag-issue ang Environment Canada ng isang yellow level winter storm warning para sa northernmost stretch ng probinsya. Sakop sa warning na in-issue alas 5 ng umaga ngayong Huwebes ang Churchill, Brochette, Tadu Lake at York. Ang storm ay inaasahang magsisimula ngayong araw, hatid ay hanggang 5 milimetro ng freezing rain bago maging snow mamayang gabi. Naka-forecast ang 10 hanggang 15 sentimetro ng snow. Ang pagbagsak ng snow ay inaasahan namang matatapos Biyernes ng umaga. Samantala, sinimulan na ng Winnipeg government ang proseso ng pagkumpiska sa 12 ng bakante at napabaya ang properties. Simula nang kumilos ang konseho noong isang taon na pabilisin ang enforcement. Ang update ay matapos labanan ng mga bumbero ang 6 na sunog sa 5 bakanteng buildings sa loob lang ng ilang oras noong Martes. Isa pang bakanteng structure, ang dating Vulcan Iron Works site, ay nasunog Martes ng hapon. Ang city ay may kapangyarihang i-seize ang mga properties mula sa mga owners na lumalabag sa vacant buildings by law, pero bihira itong gamitin. Noong Disyembre, nagpasa ang council ng isang motion na naguutos sa mga staff ng city na gamitin itong kapangyarihan para makuha ang title ng walang compensation ng mas madalas. Ang desisyon ay ginawa sa gitna ng lumalakas na frustration hinggil sa isyu ng paulit-ulit na sunog sa mga bakanting buildings. Kaya't sinimula na ng city ang proseso ng pagkumpiska sa 48 properties ayon kay Mayor Scott Gillingham. Ayon sa city, sa proseso ay nire-require na makonvict ang isang property owner sa provincial court dahil sa paglabag sa vacant buildings by law. Kapag nakasecure ng conviction, ang owner ay may at least 90 araw para ayusin ang kanilang properties bago kunin ng city ang titulo. Ang 48 properties ay sinampahan ng mga kaso, pero ayon kay Mayor Gillingham, may sapat na panahon ang mga owners para ayusin ang kani-kanilang buildings at makasunod sa batas. Sa iba pa nating balita, sa mga nag-aabang po ng flyby, ay nako, maaantala ng isang linggo ang nakaschedule sanang military aircraft flyby sa Winnipeg. Isang Royal Canadian Air Force CC-130H Hercules at 2 CF-18 Hornet fighter jets ang nakatakda sanang magsagawa ng isang flyby sa 17 Wing Winnipeg approximately alas 3 ng hapon ngayon. Pero sinabi ng RCAF na dahil raw sa pangit na weather conditions, ay napakahangin nga naman, pinospone ang paglipad hanggang sa May 20. Sa kasalukuyan kasi nasa sa ilalim ng Winnipeg sa isang wind warning. Ang naturang flyby ay bilang pagbibigay-pugay sa pagtatapos ng Hercules air-to-air refueling mission na huminto noong April 2026. Yan ang ating mga balita sa Manitoba.

Alas 4:35 ng hapon. Ingat po tayong lahat. Nakataas ang dalawang weather alerts for Winnipeg and surrounding areas. Isa yung yellow warning for dust storm. At ikalawa yung yellow warning para sa hangin. Sa kasalukuyan sa Winnipeg, mahangin, gusting up to 60 kilometers per hour, mostly cloudy and 25 degrees. Mamayang gabi, partly cloudy, may chance ang umulan and ingat rin po sa blowing dust at malakas na pagbugso ng hangin, bababa ang temperatura sa 13. Bukas, araw ng Biyernes, mix of sun and cloud maghapon, may chance ang umulan at malakas ang pagbugso ng hangin, temperatura aabot sa 21 degrees tomorrow. Sa kasalukuyan, mahangin, mostly cloudy, 25 degrees sa Winnipeg.

0: Rico yan. Rico, huli na naman.
1: Keep listening. Afternoon Posada will be right back.
2: Chester and Donna po.
3: Nag-iimbita kami sa inyo tuwing weekday morning simula alas 5:30 na umaga sa Good Morning Philippines.
2: Para sa inyong pang-araw-araw na balita, weather, traffic at marami pang iba.
3: GMP is brought to you by Vicor Automotive Group,
2: Vicor Community Chevrolet, Vicor Mitsubishi, Vicor Ford, Vicor Nissan at Waverly Mitsubishi.
3: Samahan niyo kami mula Lunes hanggang Biyernes alas 5:30 hanggang alas 9 na umaga.
1: Good morning Philippines!
2: Dito lang sa 92.7 FM, CKJS.
4: Nang tanungin kung bakit niya binibigyang diin ang ugnayan sa Biblia, sumagot ang pastor ng, "Nais kong malaman ng mga tao ang tungkol sa Biblia at sa Diyos ng Biblia. Dagdagan ang kaalaman tungkol sa Biblia sa Through the Bible Presents, Dr. J. Vernin Magee's Expository Teachings. Makinig tuwing Linggo, alas 8 ng gabi para sa Tagalog Edition dito sa 92.7 FM CKJS.

magandang hapon mga kaibigan. Dumako tayo ngayon sa ating mga chika sa ating showbiz bits. Usap-usapan ngayon ng mga chika na nag-volunteer daw si Jake Cuenca na papaarali ng medisina ang kanyang girlfriend na si Rabia Mateo. Hindi na raw kasi magsa-showbiz si Rabia at nakapasa na raw ito sa entrance examination sa isang prominenteng universidad sa Manila. Ito'y matapos maintriga sina Jake at Rabia dahil iniisyuhan daw kasi si Rabia na katulad din ito ng ex ng aktor. Kaya raw kinausap ng seryosohan si Rabia ng pamilya ng aktor. At todo tanggi raw si Rabia dahil wala naman siyang record na ganun. Pero naayos naman daw ang lahat at going strong ang relasyon ni na Jake at Rabia. Samantala, inaabangan na ang star-studded na gaganaping halftime show ng FIFA World Cup Finals. Gaganapin ito sa July 19 sa MetLife Stadium sa New Jersey. Ayon sa mga organizers, kabilang sa mga magtatanghal ay sina Madonna, Shakira at BTS. Pangungunahan din ito ni Chris Martin ng Coldplay para sa kauna-unahang halftime show ng Football World Cup Final. Nasa 48 teams ang maglalaban-laban na magsisimula sa June 11 at magiging host dito ay ang US, Canada at Mexico. Yan ating mga chika sa ating showbiz bits.

sa inyong paglabas ng bahay o trabaho. Ngayong alas 4.45 ay mahangin pa rin, gusting up to 60 kilometers per hour. A little bit cloudy outside, buti na lang 25 degrees. At ingat rin po dahil nakataas ang dalawang weather alerts para sa Winnipeg and surrounding areas. Isa ang yellow warning para sa dust storm at yellow warning naman para sa malakas na hangin. Mamayang gabi, partly cloudy, may chance ang umulan. At ingat po sa blowing dust this evening at malakas sa pagbugso ng hangin. Bababa ang ating temperatura sa 13. Bukas araw ng Biyernes, mix of sun and cloud, may 30% chance ng pag-ulan sa hapon at malakas na pagbugso ng hangin. Temperatura natin aabot sa 21 degrees tomorrow. Extended forecast para sa ating weekend. Long weekend, Sabado ay maaraw, high of 15. Linggo, maulap, high of 12. Sa ating holiday Monday dahil Victoria Day, panakanakang pag-ulan maghapon and a high of 7. Sa kasalukuyan ay mahangin, mostly cloudy, 25 degrees sa Winnipeg.

Si KJS Afternoon Pasada yon si Zach Tabudlo sa kanyang version ng 214, originally done by River Maya, di ba? Tayo ay malapit ng bumiyahe patungo sa ating susunod na oras ng Afternoon Pasada with Lucille. Stay put lang kayo dyan, relax at patuloy na makibiyahe hanggang mamayang alas 7 at magpapatuloy ang ating magagandang awiting Pinoy. Samut-saring impormasyon, gayon din ang latest news and updates mula sa iba't ibang lugar sa mundo. Kaya huwag bibitiw, magandang hapon!

Hello mga kaibigan, mabuhay at magandang hapon. Welcome sa ikatlong oras ng ating Afternoon Pasada with Lucille. Tayo ay patuloy na napapakinggan sa 92.7 FM CKJS, gayon din online sa ckjs.com. Hello and thank you for tuning in. At nako, kung dito sa Winnipeg, ingat ano, dahil sobrang lakas pa rin ang hangin. At abati po sa forecast maghapon nito hanggang maming gabi, ito nga damaging winds. Kaya ingat tayo sa paglabas, paglalakad, pagmamaneho, and yung ating mga bagay-bagay po natin sa ating bakura na hindi secured, paki-secure kasi mamaya baka tangayin ng hangin ay makadamage ng property or makasakit ng tao, 'di ba? So kawawa naman. So ingat po tayong lahat. And aabangan sa pagpapatuloy ng ating Afternoon Pasada ang karagdagang musikahan, balitaan, chikahan at iba pa.

Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig sa ating Afternoon Pasada. Alam nyo, sa unang pagkakataon sa loob raw ng 70 taon ay nagulat ng annual loss ang Japanese car giant na Honda. Ito'y matapos hindi kumita yung kanilang investments sa electric vehicle or EV market. Hindi umano kasi naging kasing lakas ng forecast ng kumpanya ang demand for EVs, kung saan inireport ng Honda ang kabuuang operating loss for the year ending March 2026 sa $2.68 billion. Ayon sa kumpanya, hindi na itutuloy ang ilan nilang EV production targets at isosource ang mga parts mula sa China, kung saan mas mababa ang presyo para mapanatiling mababa ang gastusin. Ilan sa ibinigay na dahilan ng pagkalugi ng Honda ay yung mga pagbabago sa US policy, kabilang ang pag-aalis ng tax incentives para sa mga US consumers na bibili ng EVs at pagpapatupad ng tariffs. Dati-rati, ang mga US consumers ay maaaring tumanggap ng hanggang $7,500 in tax credits kung bibili sila ng isang bagong EV. Pero ito'y inalis ni President Donald Trump noong September 2025. Ang ipinatupad rin itong tariffs sa mga imported cars and auto parts noong 2025 ay nakapagpahina sa kita ng ilang major auto manufacturers sa kabila ng pagbawa sa tariffs mula 25% patungong 15%. Ang Honda ang itinuturing na ikalawang pinakamalaking kumpanya sa Japan, sunod sa Toyota.

0: keep listening. Afternoon Posada will be right back.
1: Ipinapaba nila ang mga presyo sa Wholesale Club.
2: Mas mababa pa kaysa dati?
1: Tignan mo to, may mga piling produkto ng San Pellegrino na 330 ml by 6 halagang $5.99 lamang.
2: Oh, mas mura yan kaysa...
1: The Wi-Fi signal sa basement natin. Teka, anong gagawin mo?
2: Pagtitipid ng pera para sa ating negosyo.
3: At ang makatipid kayo ng pera ang aming negosyo. Kaya pinapababa namin ang presyo ng daang-daang items. Walang membership fee. Bisitahin ang wholesaleclub.ca para sa detalye.
4: Wholesale Club. Whole lot of value.
5: The long goodbye begins. A very special evening with Journey. Final Frontier Tour. September 29th, Canada Life Center. Journey. Tickets on sale Friday, 10 a.m. at journeymusic.com. Your chance to say goodbye to the songs that changed our lives. Journey. Final Frontier Tour.
6: Long Weekend Warriors, para sa inyo ito. Sa mga pupunta sa cabin o isang backyard party, para sa mga handa na sa isang super sayang summer, tandaan, kung kasali sa plano ninyo ang pag-inom, hindi dapat isali sa plano ang pagmamaneho. Have a designated driver, call a ride, stay the night. Kahit isa o dalawang drinks lang bago magmaneho ay hindi sulit sa panganib. Panitilihin ang good vibes ngayong summer, never drink and drive. Isang mensahe mula sa Manitoba Public Insurance.

0: Afternoons with Lucille on 92.7 FM CKJS.
1: Patuloy ang inyong pakikinig sa ating Afternoon Pasada with Lucille. Para sa ating mga balita dito sa Manitoba, ngayong Huwebes ay nag-issue ang Environment and Climate Change Canada ng isang winter storm warning para sa ilang bahagi ng Northern Manitoba, kabilang sa Churchill, Rochette at Tadoul Lake. Ayon sa weather agency, magde-develop ang freezing rain sa mga lugar na ito simula Huwebes ng umaga at magta-transition sa snow pagsapit ng gabi. Nagbabala ang ECCC na maaaring bumagsak ang hanggang 5 milimetro ng ulan at 10 hanggang 15 sentimetro ng snow. Maaaring mag-clear up ang snowy conditions Biyernes ng umaga. Samantala, ang iba pang lugar sa Northern Manitoba, kabilang sa Thompson, Gillam at Leaf Rapids, ay nasasailalim sa freezing rain warnings. Binibigyang babala ng weather agency ang mga residente hinggil sa posibilidad ng utility outages at hiniling sa lahat na mag-ingat sa pagmamaneho o di kaya ay paglalakad. Sa iba pang lugar sa Southwest Manitoba, naka-forecast ang sobrang lakas ng hangin ngayong Huwebes. Nag-issue na ng wind warning para sa ilang community, kabilang ang Winnipeg at Brandon, kung saan naka-forecast ang southerly at westerly winds na mula 70 hanggang

The dean ng Manitoba Youth Center at sinampahan ng conspiracy to commit murder, counseling the offense of murder at dalawang counts ng pagbabanta. Ang karagdagang mga kaso ay kasunod ng karagdagang ring investigasyon ayon sa RCMP. Ang teenager na hindi maaring pangalanan ay unang kinasuhan ng pagbabanta noong siya ay inaaresto noong Marso. Di umano ayon sa RCMP, ang 14-anyos na batang lalaki at isang 15-anyos na batang babae mula sa Bridgewater, Nova Scotia ay nag-meet online at di umano ay nagplano ng sabay-sabay na pag-atake sa Rivers Collegiate sa Rivers, Manitoba at sa Parkview Education Center ng Bridgewater. Ang babaeng suspect ay kinasuhan ng pakikipagsabwatan to commit murder at pagbabanta. Yan na ating mga balita sa Manitoba.

Thank you for tuning in sa ating Afternoon Pasada sa ating mga balita mula sa ibang bansa. Pinayagan ng makababa ang ilang pasahero mula sa isang cruise ship matapos pigilin sa France kasunod ng isang norovirus outbreak. Mahigit 1,000 pasahero na sakay ng Ambition na operated ng Ambassador Cruise Line ang pinigil sa Bordeaux matapos magkasakit ang 49 na katao ng gastrointestinal sickness. Ayon sa mga French authorities, ang mga pasaherong hindi nakitaan ng mga sintomas ay pinayagang makababa ng barko. Habang sinabi ng kumpanya na magpapatuloy ang normal operations kabilang ang mga shore excursions. Ipagpapatuloy naman ang isolation guidelines para sa mga apektado kasabay ng reinforced preventative measures at hygiene protocols sa barko. Ang norovirus ay naihahawa from person to person o sa pamamagitan ng environment. Samantala sa Cuba, bukas umano ang gobyerno ng Cuba sa pag-review ng isang US offer na $100 million na tulong ilang oras matapos ang pambihirang mga protesta kaugnay ng lumalalang power cuts na sumiklab sa komunistang isla. Sinabi ni Foreign Minister Bruno Rodriguez ngayong Huwebes na handa ang Cuba na pakinggan ang mga detalye ng proposal at paano ito ipatutupad. Ang mga shortage ay pinapalala pa ng isang US-imposed blockade sa langis, kaya't nagkakaubos ang supply ng bansa ng mga essentials tulad ng diesel at fuel oil. Hindi rin makapag-function ng normal ang mga ospital at napilitang isara ang mga paaralan at opisina ng gobyerno. Apektado rin ang turismo ng Cuba. Yan ang ating mga balita mula sa ibang bansa. Para sa ating weather forecast, ngayong gabi sa Winnipeg, partly cloudy. Merong 30% chance ng pag-ulan ngayong gabi at overnight. Sobrang lakas rin po ng hangin, bubugso hanggang 90 kilometro kada oras. Bababa ang ating temperatura sa 13. Bukas, araw ng Biyernes, mix of sun and cloud, naka-forecast maghapon. May chance ng pag-ulan sa hapon at malakas ring pagbugso ng hangin. Temperatura aabot sa 21 degrees tomorrow. Extended forecast para sa ating weekend, Sabado ay maaraw, high of 13. Linggo maulan, high of 12. Pagsapit ng Lunes, panakanakang pag-ulan and a high of 9 degrees. Kayo nakikinig sa Afternoon Pasada sa 92.7 FM CKJS at sa CKJS.com.

0: We'll be right back.
1: Chester and Donna po.
2: Nag-iimbita kami sa inyo tuwing weekday morning simula alas 5:30 na umaga sa Good Morning Philippines.
1: Para sa inyong pang-araw-araw na balita, weather, traffic at marami pang iba.
2: GMP is brought to you by Vicor Automotive Group,
1: Vicor Community Chevrolet, Vicor Mitsubishi, Vicor Ford, Vicor Nissan at Waverly Mitsubishi.
2: Samahan nyo kami mula Lunes hanggang Biyernes alas 5:30 hanggang alas 9 na umaga.
3: Good Morning Philippines!
1: Dito lang sa 92.7 FM CKJS.
4: Dumarami ang nagkaka-measles sa Manitoba at makakatulong kang mapigilan ito. Kausapin ang inyong pinagkakatiwalaang healthcare provider o bisitahin ang manitoba.ca/measles para sa karagdagang impormasyon. Isang mensahe mula sa gobyerno ng Manitoba.

0: Take 92.7 FM CKJS wherever you want with the iHeartRadio app.
1: Download the app for free in your app store today.
0: Search iHeartRadio.
2: Huwag bibitiw at patuloy na tumutok sa 92.7 FM CKJS online sa ckjs.com sa ating Afternoon Pasada with Lucille. Magpapatuloy sa ating susunod na oras para sa karagdagang mga awiting Pinoy, samut-saring impormasyon at latest news and updates mula sa iba't ibang lugar sa mundo. Kaya tutok lamang!

Mabuhay, magandang araw mga kaibigan, and welcome sa ika-apat at huling oras ng ating barkadahan dito sa Afternoon Pasada with Lucille. Hopefully, so far so good pa rin ang takbo ng inyong araw sa man kayo naroroon at naabot ng ating program. At sana ay magpatuloy kayo sa inyong pag-tune in hanggang mamayang 7 at pakilagay nyo kami sa inyong background habang kayo nasa bahay, nasa trabaho, nasa inyong mga sasakyan. Tuloy-tuloy ang pagpasada ng ating magagandang awiting Pinoy sa amutsaring impormasyon at may init na balita mula sa iba't ibang lugar sa mundo hanggang mamayang alas 7.

para sa ating weather forecast. Ngayong gabi sa Winnipeg, partly cloudy. Merong 30% chance ng pag-ulan ngayong gabi at overnight. Sobrang lakas rin po ng hangin. Bubugso hanggang 90 kilometro kada oras. Bababa ang ating temperatura sa 13. Bukas, araw ng Biyernes, mix of sun and cloud, naka-forecast maghapon. May chance ng pag-ulan sa hapon at malakas ring pagbugso ng hangin. Temperatura aabot sa 21 degrees tomorrow. Extended forecast para sa ating weekend, Sabado ay maaraw, high of 13. Linggo maulan, high of 12. Pagsapit ng Lunes, panakanakang pag-ulan and a high of 9 degrees. Kayo nakikinig sa Afternoon Pasada sa 92.7 FM CKJS at sa CKJS.com.

0: Nagpapatuloy ang inyong pakikinig sa ating afternoon pasada sa ating balitang kalusugan tungkol sa daily routines, maaaring makapagpalakas ng circadian rhythms at masuportahan ang malusog na pagtanda. Ang salitang biological aging ay nagre-refer sa kung gaano nagpa-function ang katawan sa pagtanda at maaaring hindi katulad ng actual or chronological age ng isang tao. May ilan na maaring mabagal ang pagtanda at nananatiling healthier ng mas matagal, habang yung iba naman ay maaring dumanas ng mas mabilis na pagtanda dahil sa iba't ibang factors tulad ng lifestyle habits. Oo, di ba minsan naririnig natin yung mga tao, sasabihin nila, ay, ganun na yung age mo, ba't parang ang bata mo pa? Di ba? Mas magandang pakinggan yun kaysa sasabihin ng iba na, ay, bata pa pala siya pero bakit mas matanda yung itsura? Di ba? So ngayon, isa pong bagong pag-aaral na lumabas sa JAMA Network Open ang nagsasuggest ng mga middle-aged or older adults with stronger, more regular daily patterns of activity and rest ay nagpakita ng mga senyales ng mas mabagal na biological aging. Ang mga participants na mas malinaw ang differences sa pagitan ng daytime activity at nighttime rest at hindi gaanong pabago-bago ang routines ay nagkaroon ng mas youthful or mas batang physiological age scores. At kahit pa raw i-account ang ibang factors tulad ng chronological age, kasarian, edukasyon at ilan pang health conditions ay nananatiling significant ang asosasyon. Isinasuggest sa mga findings na ang rest-activity rhythms ay maaaring maging targets for interventions, potentially magagamit ang mga wearable devices or lifestyle changes na naglalayong mapabagal ang proseso ng pagtanda.
1: Sharing is caring. To tell your friends about CKGS Radio Winnipeg, is it-

0: Afternoons with Lucille on 92.7 FM CKJS.
1: Naghain po ang kapo ni Senator Ronald De La Rosa ng very urgent manifestation sa Korte Suprema kasunod ng naganap na gulo sa Senado nitong Miyerkules ng gabi. Sa inihaing petisyon ni Attorney Israelito Torreon, inulit nila ang hiling sa kataas-taasang hukuman na mag-issue ng temporary restraining order para pigilan ang pagsisilbi ng arrest warrant laban sa senador. Sa isa namang post ng law firm ni Torreon at ng kanyang mga partner, sinabing nais nilang ipaalam sa Supreme Court ang matitinding insidenteng naganap sa Senado kagabi. Kabilang dito ang mga ulat na may mga tauhan ng National Bureau of Investigation sa GSIS building na kadikit na gusali ng Senado. Gate pa ng law firm, patuloy nilang poproteksyonan si De La Rosa gamit ang lahat ng posibleng legal na hakbang sa ilalim ng konstitusyon.
2: Nakatakdang mag-convene ang Senado bilang impeachment court sa Lunes, May 18 para sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Plano naman ang House Prosecution Panel na dumalo. Nagpapatrol, Vivienne Gulia.
3: Naiakyat na sa Senado ng Kamara ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte Miyerkules 7:22 ng gabi. Sa mga sulat ni House Secretary General Cheloy Garafil kay Senate President Alan Peter Cayetano na tinanggap ni Senate Secretary Mark Leandro Mendoza, nakasaad na bukod sa Articles of Impeachment, na i-transmit na din ng Kamara sa Senado ang selyadong kahon na may lamang mga dokumento mula sa Bureau of Internal Revenue. Matatanda ang napagbotohan ng House Committee on Justice na ipaubaya na lang sa Senate Impeachment Court ang pag-access sa tax records ng bisi at asawa nito na nakapaloob sa kahon kapag gumugulong na ang paglilitis. Sa hiwalay na sulat, ipinaalam na rin ng House Secretary General sa Senate President ang pangalan ng 11 kongresistang inihalal bilang House Impeachment Prosecutors. Kasunod nito, inanunsyo kanina ni SP Cayetano na nakatakdang mag-convene ang Senado bilang impeachment court sa Lunes, May 18. Napirmahan na niya ang sulat kaugnay nito na naka-address kay House Speaker Faustino Bojidi III at naka-copy furnish ang bise.
4: There's no reason whatsoever to dilly-dally, okay? There's no reason why not to convene and take our oaths on Monday.
3: Wala aniyang magiging pagbabago sa rules ng Senado kaugnay ng impeachment trial. Gate pa ni Cayetano, wala sa 13 majority senators ang nagsabing ayaw nilang magkaroon ng paglilitis.
4: On the majority side, wala. Hindi ko alam sa minority.
3: Sabi ni Cayetano, ipaaalam sa parehong kampo kung kailan sila dapat humarap sa impeachment court. Pero nasa pagpapasya ng prosecution team kung dadalo ito sa convening ng korte sa Lunes. Ayon kay House Impeachment Prosecutor Terry Ridon, pupunta silang 11 miyembro ng House Prosecution Panel sa Senado sa Lunes para sa pag-convene ng impeachment court. Ito naman ang saloobi ng ilang miyembro ng prosecution panel sa posibleng paglahok ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa impeachment trial.
5: Since it's the subject of a valid warrant of arrest, it shouldn't be there anymore. His continued presence there really would change the institution.
6: Dapat hindi na siya naglalahok dito, but I doubt kung lalahok pa siya dito after what happened yesterday.
3: Patuloy naman ang paghahanda ng House Prosecution Panel para sa paglilitis. Kasama sa pinag-uusapan sa mga pulong, ang hatian ng trabaho pagdating sa Articles of Impeachment.
6: Halos karamihan sa amin, mga members din nung nakaraan, no, nung 19th Congress, at yung mga previous assignment namin ay baka doon na rin kami bumagsak.
7: Any impeachment trial is always an uphill battle dahil ang nasa dock, yung respondent, ay mataas na opisyal at may kapit. So palagi naman yan, the burden is on the prosecution to establish the elements of each offense.
8: Senator Lacson.
3: Aayusin pa ng Senado ang kalendaryo kaugnay ng impeachment trial ng bise at tiniyak ni Cayetano na ibabasa ito sa rules ng Senado.
1: Apat ang patay sa magkahiwalay na sunog sa Navotas at Quezon City ngayong Huwebes. Nagpapatrol, Christopher Sitson.
9: Nilamon ng apoy ang compound na ito sa Barangay Tango South, Navotas City, mag-alas 4 ng madaling araw ngayong Huwebes. Umabot sa ikalawang alarma ang sunog kung saan rumisponde ang mahigit 30 truck ng bumbero. Natupok ang may 10 bahay na karamihan ay gawa sa kahoy at luma ng materyales. Halos 3 oras din ang inabot bago ito tuluyang naapula.
10: Dikit-dikit po yung mga bahay. Yung mga eskinita, yung mga daanan ng mga tao is napakaliit.
8: Hindi aabot to ng isang metro haba. So kahit nga ref, hindi po talaga makapasok.
9: Tatlo ang nasawi sa sunog na kinilalang si Maribel Bartolata at ang kanyang dalawang anak na sina Jasmine na siyam na buwang buntis at ang bunsong si Miracle na trap sa loob ng kanilang bahay ang mga biktima at natagpo ang magkakasama sa banyo.
10: Ngayon ko lang hindi natulungan kapatid ko, namatay nanay tatay ko. Ito lang hindi ko nagawa, hindi ko natulungan kapatid ko. Doon ako nasasaktan.
8: Isa lang po kami na bahay. Siya yung tumayong ano po. Parang mama ko. Malungkot na, ewan, di po na, di maliwanag.
9: Apat na pong pamilya ang apektado ng sunog. Ayon sa LGU, nag-abot na sila ng paunang tulong sa mga nasunugan.
11: Nalulungkot po tayo at nakikiramay doon sa mga pamilyang na nasawi. Sinigurado po natin yung mga pangangailangan po nila. Initial report po, may nagkabit ng jumper, kaya ayan po. Medyo talagang delikado po.
8: Lagi natin practicein na saan tayo dapat lalabas. So, lalo po mahinit ng panahon, is lahat po nakasaksak. So iwasan po natin mag ano, octopus connection po.
9: Patuloy pang inaalam ng BFP ang kabuuang halaga ng pinsala at pinagmula ng sunog. Samantala, patay ang 15 anyos na dinatilyo sa sunog na sumiklab sa isang residential area sa East Riverside Barangay Paltok, Quezon City nitong Huwebes ng umaga. Batay sa inisyal na ulat ng Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog bandang alas 9 ng umaga at umabot sa ika-4 na alarma kung saan hindi bababa sa 20 truck ng bumbero ang rumisponde. Patuloy pang iniimbestigahan ang pinagmula ng apoy at ang halaga ng pinsala.
0: This is 92.7 FM, CKJS.

Anong nangyayari sa Pilipinas? Naku, yan ang tanong sa maraming umpukan ng mga Pinoy. Hindi mo nga alam, no, kung matatawa ka ba, magagalit, or maiiling na lang sa malapilihulang drama at aksyon ng ating mga politiko. At nakakahiya, no, nakikita sa buong mundo kung anong klase ng mga leader ng gobyerno meron tayo. Mga leader na sadly ay mga mamamayan mismo ang bumoto. Ngayon with what's happening sa Senado ay natabunan na yung mga balita ukol sa iba pang mahalagang issue tulad ng ghost flood projects, yung mga scammers, pagbaha ng illegal drugs mula sa ibang bansa, pagtaas ng gas, ng kuryente, ng pagkain, at marami pang iba na sana ay mas pagtuunan ng pansin at solusyonan ng mga nakaupo sa pwesto. Hay nako! Para sa ating weather forecast, ngayong gabi sa Winnipeg, partly cloudy. Merong 30% chance ng pag-ulan ngayong gabi at overnight. Sobrang lakas rin po ng hangin, bubugso hanggang 90 kilometro kada oras. Bababa ang ating temperatura sa 13. Bukas, araw ng Biyernes, mix of sun and cloud, naka-forecast maghapon. May chance ng pag-ulan sa hapon at malakas ring pagbugso ng hangin. Temperatura aabot sa 21 degrees tomorrow. Extended forecast para sa ating weekend, Sabado ay maaraw, high of 13. Linggo maulan, high of 12. Pagsapit ng Lunes, panakanakang pag-ulan and a high of 9 degrees. Kayo nakikinig sa Afternoon Pasada sa 92.7 FM CKJS at sa CKJS.com.

0: Listen to 92.7 FM CKJS on the iHeartRadio app. Get the app for free in your app store now. Search iHeartRadio.
1: Malapit nang magtapos ang ating afternoon pasada for today. Maraming salamat sa inyong naging pagsama at pagbarkada. Bukas muli tayong magkakarinigan para sa panibagong hanay ng magagandang awiting Pinoy. Samut-saring impormasyon at latest news and updates mula sa iba't ibang lugar sa mundo. 3 p.m. till 7 tomorrow. Bukas naman ng umaga ay samahan ng ating mga barkada Chester and Donna sa Good Morning Philippines. Alis 5:30 hanggang alas 9. Mag-iingat mga kaibigan. Enjoy the rest of this beautiful day. Ako yung nakabarkada si Lucille. God bless. Hanggang bukas. Bye-bye.